0: numero uno sa balita.
1: Mutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
4: Good morning, palayog pa ila-ila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw yung mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay. Pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 rakabok, Pastor.
4: 5? Karon nakalakaw na?
5: Karon nakalakaw na siya.
4: Okay. Asak napit sa Hingoog, Igan?
5: Naa sa Barangay Santiago.
4: Okay, salamat kay Igana, salamat kay Gayo sa pagtawag.
6: Kisa ni Palihog? Igan
7: ni May Urungan, taga-Patag, Pastor.
6: Asa, Alanib?
7: Alanib, nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukrabitaw, dahil nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki, akong ganang iupawan ako, kay nalukoy man kayo.
6: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
7: Ang ulo, kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin, Jimax.
6: Jimax, okay.
7: Kaya nang iupawan ako yung ulo, kay para nga matambalan na yung tanan, kay nalata man.
6: Okay.
7: May akong gipapagkaya, ang uban akong gipainom sa iya, dahil ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo, balik na po rin ang taas yung buhok.
6: Wala ng katol?
7: Ang oo, gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
6: Salamat sa Ginoo.
7: Umara na, Pastor. Salamat
6: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
7: Igan Imay Urungan.
6: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony. Kinsa di palihog?
8: Si Servo de Admiteres, kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, pitsimag, dito lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit ito.
4: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
4: grabe ka sakit
8: akong mga kwan.
4: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
8: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
4: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
8: Kaya ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisimak, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang bisimak na kapsul na may nakahit ako, Pastor.
4: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
8: Alimot.
4: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan Kana, kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BG Mac.
2: Yes, go ahead, Igan Kana.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
2: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
2: So, unsa natabo dayon?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BG Mac. Nag-inom ko o duha.
2: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
2: Okay.
3: Igo ra na kanang nauga.
2: So salamat kayo og mao na importante nga dapat kanunay na atay BG Max, no? Atay BG Max
3: kanunay.
2: O si ato masulti sa ato mga tigpaminawan.
3: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Max nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinanglan ta, makatabangan ta.
2: Amen. Salamat, salamat. Kayo.
4: Ayusin ka, BG Max.
5: Yes. Dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatiyak mama, mama.
4: Ang naingon ka kanina nga ang BG Max ang ayos sa talugan sa iyong anak. Sinita po.
5: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inaan ka nga, di ka kapalo magpaligo pa. Kanang madok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig. Tapos ngayon din ako mama nga, advisan ko niya nga butangan lagi BG Max. Igapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din ito, nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay ito ba? Oh, mura pa ikas. Is, kato, mga taod-taod po ito kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, BG Max, sara gito ka buuan. Iurot gito na akong isa kakapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
4: Hmm. Kausal din mo gito ba?
5: Oo, kausal lang.
4: Sa kaikwan,
5: bana. Oo, akong bana na ituod. Kaning, mawagya po ito niya. Nailika mo siya sa kwa nga. Nag-ihilagi daw ko na siya o dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpalit po ni BG Max. Then, una na akong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid. Nakaihi daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman ito. Then, pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na isakit, pero mo lagi na, masige pa, sige pa siya ihi na lang yun daw kuno, pero lami na daw sa paminaw.
4: Hindi na, ano, wala kayo dito po dito ba?
5: Wala na.
2: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ang dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tigpaminawan?
3: Oo, salamat sa mga nanginaw garon sa pinagi sa BG Max. Nakabato na umubag ang kusog. Ang may isod pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa BG Max. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Sige, salamat.
2: Salamat, Igana. Salamat, Uga. Glory to God.
1: The best songs on the radio.

Ako, isa sa nakapamatuod yun, saka ayon sa Ginoong ginagin ito na kanina ng Didi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding na akong hero. Madakosan ka ayon akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok lagi na nasa mapakan na wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya. Napipagid niyang dako ka ayon niya pagka kuwanda yun at to. Ang kanding naligid na ginto kay kwan, kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoong Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oo. Pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakalungguman niya akong pag-umangkon na yung siya ang tidam, kaya kayo na lang Bidi Mac, di atong tambalan. Di mo itong na among giyaban o Bidi Mac, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, so... o sa gid po sa makapamatuan pastor nga, gitanalinan niya si Ginoo.

0: Lian, Kasterdan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Kasterdan.
1: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, ose, ato masulti.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasterdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasterdan.
1: Ay, pagtaod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasterdan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi Gmax Plus?
0: Yes, sir.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Si Vivian Montesilio ni sa puro kumis na linsa ko sa Sardan. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiga din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluyan siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa, hindi pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya Bigimas o ganang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya, birthday po niya, nagsay sintaan niya sa pagkataro. Kaloy sa Ginoo, maayo na gigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Kuan ni ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban og Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, sa tubig sa senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrosyo sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: sa Nipaliog?
1: Ikuan na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doctor kay ubag kaya kong ipon bag. Hindi ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatanto at Pastor, wala naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kay isa ra na ko plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit sa kuwa o ka ng isa kabutilya. Muto yan di pa inom. Ang tod niya ka ng naabot o mga pila na kasilya yan napalit karon kay wala na yun. Bakit na ang yan maama.
1: Salamat sa Diyos. So, magkaulakaw na.
2: Pastor Dan, si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
2: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
2: ubo. Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Ako kung gihaplasan o ganang

katangan, di maya o pungong. Kanimo nagagin ka ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan.

0: Igan Indani.
1: Ayes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatagilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maura ito ang gatagilan sa turn of dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, ka ng naabot o mga pila na kapilya yan napalit. Karoon kay, wala na dyan, misbaktog na ang yang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na di palihog.
2: Si Sir, po siya, ni Diris, kinilagan sa Sordan.
1: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, bisi magbibigay lang ni Egan kana.
1: Pila ka buok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, pastor.
1: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
2: Akong giinom katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo ka buok.
1: Tulo ka buok.
2: Tulo pod kadlaw akong paginom.
1: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalapa, pastor, din dili na sakit itno.
1: So, nakabalik
2: na akong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong leave.
1: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, 1 month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero
1: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo tato, pastor, kay wala na pagpulba ito na patikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Ako, hindi kayo pasalamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima ng kapsul na may nakahit sa kuwa, pastor.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
2: sa una na ito, pastor, sa kanan,
1: Diyos
2: ang ginugin mo yung
1: amen.
2: Una na ito. Kaya
1: amen.
2: Siya may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, Igan.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Bana di ay?
0: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos di kayang lawas. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya ngalami kung kaya iyang paminaw. Murang tauhay kung kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, man ni siyang nindot kay ni siya tugipang kapoy, mag-inom yun o Convenia Max Plus. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo, ha?

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanabit, gusto mo magawin sa ako ang pinan na to.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang paris na ito, kay grabe na gyud, lukot-lukot na ito, hugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gyud, nga napalinto na ito, bugno nga singot, nga okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ito ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gyud ko sa Pastor na moto na wa ko magsuba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa Pastor kay kapag hangga naman siya matumik sinche Pastor.
0: Ah okay kay mapospital na mo unta.
1: Oh mapospital na mi kay grabe man sa mabalaka og naalamig ka pang bateon. Alay siya sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga magandam kay dili gyud na ko makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gyud nga kasakit moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok na mangko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka gawas ang hangin ni okay dayon imong kuan.
1: Duha na kabuok Pastor akong mainom Pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon Pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan magadto si igan Lizel o barangay

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil na nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag yan to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namura man kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig lang po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigimak, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Anton, akong dito tumak ang isa, dito, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Dalis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Paragas.

0: Axel, kumusta man?
1: Nanabait, ito mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon po na, untaon ko na lang may, bili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma ka ng mahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ito ang Paris doctor kay grabe na gid, lukot-lukot na po. Ugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gid nga, napalinto na po. Bugno nga singot nga, okay. Ikit masapot nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe gid kasakit, grabe gid kasakit.
1: Grabe gid kasakit, pastor, na mato na, wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom kong bidimak na duwa, pastor, kay kapanghanggar naman siya matumiksinsyot, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok na mag-andam, kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba, na grabe gid na kasakit. Mato, pag inom na kong bidimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Mungguan.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giyaplasan ko lang dayon. Giyabrihan ako gamay. Mo po dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pila lang kaminutos na ayaw siya?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: Saan ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.
2: Isa ni Palihog.
3: Si Maya.
2: Oy, Igan ni Sel, kamusta man Igan ni Sel?
3: Nagpasalamat lang ang Pastor, sa Vigimax.
2: Salamat sa Ginoo, sa ipagami sa Vigimax. Yes. Oo.
3: Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dolo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Vigimax, Pastor.
2: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, yung matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
3: Kung ano, Pastor,
2: kami tugod
3: pa sa
2: dito
3: pa akong edad, Pastor.
2: Uy, dalaga ka
3: pa ito? Wala ka
2: po akong anak. Dalaga ka nga namin yung ka o nakaanak o tulo?
3: Oh, wala niya makutuloy sa akong tulo ka anak, Pastor.
2: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana?
3: Baho man, Pastor.
2: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
3: Oo, oh, nakainom po Vigimax Plus, Sir. Kuantap ito kami, napulok pa kabuok, Pastor.
2: Oo.
3: Tapos, ipatuloan na yun ako.
2: So, unsay itabo?
3: Nawala ang iyang pagtulo.

0: Tapos ang mold-mold tayo siya, naga-pink-pink, siyahang color.
1: Pilay mong edad karoon ni Ganizel?
0: 40 na, Pastor.
1: 40. So 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
0: Oo. Mag-antos ko naging Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kabati mong lalag sa pitas. Pero wala ko mo kuan Pastor, kay
1: lisod
0: kayo o wala tayo ikipatino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
1: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel.
2: Sa ni Palayog?
3: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
2: Merlin Domino. May buntag Igan? Unsa may atong...
3: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
2: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
3: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
2: Oo.
3: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnanak siya, dugay kayo na uli ang mga lima kabulan niya nga bidaladala niya ang tiyo na nagubag.
2: Oo.
3: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainin sa doktor, putlon daw.
2: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
3: Oo, itanawin sa doktor ang iyong sugar, namin naman kaya ang iyong sugar.
2: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
3: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang iyong tiyo.
2: Sige, Igan. O niya?
3: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilid lang po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa inyong Digimax, na inyong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
2: Oo.
3: Anton, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
2: Okay.
3: Kanya, nagdugang kong palit na inag to. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
2: Amen. No? Sala, well, lima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nag-gasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos si pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Nga, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Nga, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banan, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra na ko plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Sinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabel of...

0: sa Dipaliog.
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulmul ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko sa Inday, yun yan, yun yan, yun yan, wala may tao dito sindahan kaya na nito ko ilan nabaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pa sir, mukrus din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawag ni palit ko BG Max, pa sir, wala aramag na pulo, kagapsul, na ayaw, di ka luyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Salamat, kaya pa sir, mupalit ako, gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong itainom, businay sa kumbata, le sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Mao
0: ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ara. Mubalik kung minom kog kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dituloy ang kay sa Ginoo ba? One time, wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, Pastor. God bless. Okay. Power sa program.

0: Bibing nanti sila ni sa purok na sa Balinsa ko sa Sweden. Yes. Na ako baron din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At yung naging bulan mang good, pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Bigimas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie, unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Inom sa kita, inom na niya Bigimas o kanang aroma, gipakuan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaag na po mo dito sila kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kita, kaloy sa Ginoo, maayon na ligay ang panlawas pastodan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan ninyo dito sa Talahiron pastodan.
1: Talahiron, asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi pastodan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Simon yung tako sa Digimax.
1: Yes, go ahead, Igan, padayon.
0: Kita akong record, okay. Ako mo itong sulayan na, alam ko, usalan yun ka, Max. Matiwala lang ko, kaya nawala naman, nagawa akong gibati. Tungo na, itong giyong na kung usalan yun ka, bukasura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Sadi Palihog.
1: Ah, si Sir, pwede yung leader, si Nilagran Tasordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy mag-leader lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit ito, no.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagtigam sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako kayo kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipatala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakayo sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyo na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Di na kasi din ko na magkalit o bigyo na, tulang kabukas na dan din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang Yang Tiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong nga rin sa doktor ang sugar, namin naman kaya ang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang Yang Tiel.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-ulidayon mo, gikan sa doktor, nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa inyong gigima ng inyong tambay. Mato, Pastor, nga natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit ko gima rin kamo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumak ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang Tiel. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fix address pa to, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Na-aman si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa, sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Sakit pa ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karong, pastor. Nag-ana, sakit, ang Andre Karong, nga na-admit.
0: Onsa nga sakit na wag, ana?
1: Kung ano ko na, pastor, mawag ko nag-ikuan sa TV, kato, sa minggo to, kasinya.
0: Ah, okay, kato, murag mawat ang kagusog, unya, sakit, yung mga bukong nga, bukong.
1: Uli, ato ko sa lintira, pastor, yun ang nais din sa Miguel nga. Mawag yung mga sakit din, karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo, iga na...
1: Unya, pagkakuan, pastor, pagka, atong pagdain akong tulog sa gabi, eh, dora, kaktul akong ginam sa Digimax, dayon pagka, kanyawan akong nabati nga, nagsingkog pangini, kaya ang, lahi man ayang hilanat, pastor, kaya nasa ilawom, init kaya akong ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayo oras, sige, kung balik akong pangini, kaya akong hihilakan, kaya nakahilak ako, kaya din ako katindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niluto na po kong inom o dua ka kapsul, pagka alauna, pastor, nakatindog ko, gracias sa ginawa, ipalingot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos, o oh, naayo ka.
1: O akong anak, pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kaya sila ko ng hilantan, akong ipalaboratory, ang iya, iya, iya, sige ba pagbalik-balik yung hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, na i-admit siya, kaya mubo yung flip-dip dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, pastor, baka kapoy, bagit na ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya ginala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya, Bigimax, i-dubol niya po na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaloy sa ginawa, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lor.
1: Salamat sa ginawa, pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat sa ginawa, nga maungatambal.
0: Amen.

0: palihog?
1: Iguan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kay yung palihog.
1: Iguan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo palihog.
2: Binida ng sigan, Dok.
0: Kita kaasa ka, Igan?
2: Manila Group, Waulan ng Delco.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po kay ako, Ituan. Ang aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
2: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
2: Oo.
0: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong bigima, awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, namaga, wala na.
2: Oo.
0: Oh. Okay.
2: Salamat,
0: okay.
2: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: Sa ni Palihog?
1: Iguan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot niya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung kong dako, Pastor. Uwian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa isuroyaan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang?
1: Di makilid ang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: akong mga apo, mga UTI, sakit patiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumagbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Isali pali yoga.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor, nagpadayon patingali o tulo o nana ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Ano, Pastor, kaming
0: tugod pa,
1: kami,
0: kasi noon
1: hindi pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka
1: pa, Anto. Dalaga ka,
0: dalaga, Anto, nga namin yung ka, o nakaanak o tulo.
1: Oo, oh, wala niyong matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kuan top ato kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos gipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-barang.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, kaya kay niuli, hindi sila maramag, wala may tao dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka pagkapsul ba sir na ayaw ko migraine, murag mahulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kuntunga, sa mata ba, gikan sa agdan, wala na ba yun, o katungo sa una, mawag ni palit ko busy max, pastor, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, gikan lo yan, Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, tulay gika sa busy max.
1: Oh, salamat kaya pastor, mo palit ako gusto nga na, kaya kung pamilya rin, akong itainom, busy na isa kong bata, le, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kaya nangungungul sa iyang kiting, o iyang, magara,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba niya? Mubalik kung minom kong kape. Dili mo niya sa doktor. Ano? Dituluhian kay sa Ginoo, Pastor. One time, wala rin magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, Pastor. God bless. Okay. Power sa inyong program.

0: bibin man ti Silvia ni sa puro kumat balinsa ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po ni siya sa Ibiza men. At yung naging bulan mang good, pag hindi na mo diri nagluyan eh siya.
1: Okay, nga nagluyan man.
0: Sa gibate. Karo, nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga tala ko sa akong auntie unsay, gipa inom na sa akong angkon. Inom sa gipa inom na niya Big Jimas o ganang aroma, gipa kuan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila kay birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kataro, kaloy sa Ginoo, maayon na gigaya ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Amo sa imong asawa Pastor Dino.
0: Hello Pastor, sa iyo okay, nakatindog na siya, pinaagi siya, nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya. Pastor, salamat kayo Pastor sa mga pag-ampong pod.
1: Okay. Naon sa imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke to siya Pastor, ang iyang kuan, ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pagka-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Wow. Oh. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon bisa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya, agak-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na jud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng Kianta Store.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag matapos ko, wala na isakit ang iusiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mong ito, Pastor. Ito, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat sa kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupunin ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumikas sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Isa ni Palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan Lizel. Kamusta man, Igan Lizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Vigimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusi mo si mong tutoy, yung matulim mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami
0: tugod
1: sa
0: Lucinoy, di
1: pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa,
1: Anto. Kung nakapuot akong anak ko,
0: dalaga. Dalaga, Anto, nga naminyo ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kung antap, Anto, kami napulok pakabuok, Pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, di patuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, nga pink-pink, iyang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ko nga din, Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nag-lapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't ibang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit patimo. Gato, hindi ako salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lizel.
2: Sa ni Palihog.
3: Arul na, nakakita niya, Pastor, sa Ultibawi.
2: Yes.
3: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay... Sige mo, ingarin sa manang Inday yan ang Vigimax ba? Huwag ko ka balibalit.
2: Oo. Inday, Inday Lurna?
3: Migraine daw.
2: Ano man galabat, imungulo, sakit?
3: Sakit kayo, gulungin ka, Pastor. Gawin mo trabaho, init magay ba?
2: Oo.
3: Dahil... Nagpalit ko sa Inday, yun yan, inuli ko sila baramag, wala may power dito sa tindahan kaya na nito ko ilan na baro, nagpalit.
2: Oo.
3: Wala ka man napulo, kapsul ba, sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba, sir?
2: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
3: Yung mo, sir, mukrus din sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawag ni palit ko Vigimax, sir, wala aramag napulo, kapsul, na ayaw ka, di ka luyan, di Ginoo.
2: Salamat.
3: Kasi bubalik ang migraine ako.
2: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka, sulay gig ka sa Vigimax.
3: Oh, salamat. Kaya Pastor, mapalit ako gusto nga kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kong bata, sakit yung tiil. Kaisa ro, na ayo.
2: Ayo, sakit ang tiil.
3: Kaya ako magibate, kaya nangungulo sa iyang kiting o iyang, magara, ang sarang iyang lukulukunan.
2: Mo ba? Salamat kayo sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
3: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine, pero wala ba rin? Mubalik kung inom kong kape, gidili mo na sa doktor. Ano, dituluhian ka sa Ginoo, Pastor, one time, wala rin magkapulo, wala kapsul.
2: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
3: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat yung mungulo? Sakit?
1: Sakit kay gulungin ka pa sir. Doon mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday. Kaya kay Niuli, hindi sila maramag. Wala na yung tao dito sa tindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka pagkapsul pa sir na ayaw ko migraine. Murag mahulog ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kung tunga, sa mata ba, gikan sa agdan, wala na ba yun, o katungo sa una, mawag ni palit ko Big Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, gikan lo yan, Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga, nika, tulay gika sa Big Max.
1: Oh, salamat, kaya pastor, mo palit ako, gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, doon sinay sa kumbata, le sakit yan, til, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang til.
1: Magibate, kaya nangungungul sa iyang kiting, o iyang, magara,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imo antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Gitaluhian kay sa Ginoo, pastor. One time, wala ra magdapulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, pastor. God bless. More
0: okay.
1: Power sa program.
2: Lian ang pastor Dan.
0: Taga-asa?
2: Lurugan, pastor Dan.
0: Oy, taga-Lurugan. Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
2: Magpasalamat ko sa mga DJ Max, pastor Dan.
0: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang kagdugo.
0: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
2: Taod na, pastor.
0: Ay, taod-taod na?
2: 4 years na.
0: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung kalibang
0: on. Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi DJ Max Plus?
2: Yes, kaibigan.
0: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? Onya, nawala na?
2: Oo, oh, nawala dahil. Katuloy siya na kayo, nawala dahil.
0: At tuloy ni mo kapaliyog?
3: Si Annabelle na pala yung nidris na kurang to, sir.
0: Okay, Igan Annabelle, unsa may ato?
3: Kanang salamat na ako sa Dino, pastor, ba sa akong bana dito, pastor. Before siya natulog, pastor, sa DJ Max to, pastor.
0: Oo.
3: Kanang before siya natulog atong gabi, pastor, sakit iyang liog, pastor. Kanang more stiff neck, pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
3: Niya, anang pagkakadlan, pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, pastor, tinamangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max, pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
3: Akong gamit, pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, pastor, diha na yun, pastor, pagkatantot, pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, pastor, makalingi na yun, pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan, so,
3: imong... Oo, nakuhaan ang nakuhaan, pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong gihaplasan.
3: Akong gihaplasan, pastor,
0: tapos, yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
3: Oh, nawala dayon, pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
3: Isa ra, pastor, kay isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
3: Oh, pastor, oh. Sinuod yun, pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito ka ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, o gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon nga ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang taristoto kay, grabe na gud, lukot-lukot na po, buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati, nga grabe gud, nga napalinto na po, bugno nga singot, nga okay. Ikid masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe kang kasakit, grabe kang kasakit.
1: Grabe gig ko sa pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay napanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginapit makuhan akong tiyan ba na grabe gig nga kasakit. Moto pag-inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkatusigan, Lizelle o Barangay.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi dito, ang fixed pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, ito, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay. Sakit din sa Miguel karon pastor, nag-ana nagsakit, ang Andre karon nga na-admit.
0: Unsa nga sakit na wag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawo ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kay murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, duha ka sakto na akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, ni uto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni palaboratory ang ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ngayon ko Lord nasalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tulay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala dito balay iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax i-double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaluya sa Ginoo pastor wala na din siya admit maay na siya karo naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Lor.
1: Salamat kay
0: kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga maong tambal.
0: Amen.

0: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
1: Oo, salamat sa mga naminaw garon. At sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubagong kusog. May isun pinagi sa tabang usab sa Ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugig kayo ang gibot si Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy taganyan bagong kusog.
0: Yes. Salamat Igana, salamat uga glory to God.
2: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Yes, a kesa ni Palihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maadto nga masulti?
3: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa gito ko sumala pa so nga din ko makatarong o lakataw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
2: Oo.
3: Lutang ko sa iya, upat ka buok. Namor ko po so, nahinahiyay o ka, wala ang Binhod si Siil, makatarong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Una ako gusto simulay sa pastor nga, matalamat ko sa Ginoo sa nga di pa, itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa masawahan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
4: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano diha punto kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo unya pamang gyud naayo pero human gyud namo ang lubong na ko naging unya ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na maayo naabot naman ni sa akong tuhod mo to nga nagpalit ko bali pito ka buhok murag lima lang gyud nawala pud akong hupong pastor mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, sa palig pala ila, and then taga-asa.
5: Dudu-akop ni Pastor Dan, taga Kiari Manolo.
2: Dudu-akop, Kiari Manolo. Yes, Igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
5: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Limak nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo ni Igan.
5: Ay, namagok kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubiching mag Pastor Dan. Sa una, dali ni siya kakalimbang, dili ka maasili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, sa Bijima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, nagdamay na iyang tiya, makaihin na pulchag tarong, tapos magtulog na pulchag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa Bijima, akong dipalitan. Na kanunan ako madungo sa radyo ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagyan ko sa Ginoo ang makaayo sa balatian.
2: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
1: The best songs on the radio.

0: Okay.
1: Radio Kaibigan.
2: Palailan din na taga-asa.
3: Ah,
2: taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
3: Ako nga, gusto ko rin. Mabuti naman aking kalagayan. At saka, magpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinom ako araw-araw.
2: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
3: May epekto po, yes sir. Sa magigit sa Ginoo, Pastor, naka-inom po ako ng Vigimax Capsule.
2: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
3: Opo, opo.
2: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
4: Teresa, taga Colonia, Group 3, Valencia City, 73.
5: Gagamit ka ng
4: Vigimax? Gagamit ko.
5: Hindi na
4: sa una, nagkagamit ko. Nilulian mo ko, nagpalit ko kung otro.
5: Sa ibatid mo ba?
4: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay na kung buro sa gapang kapuyon ko dali ulian man
5: maingon nimo sa Vigimax.
4: May salamat kay sa kuan kanang Vigimax nga ulian ko sa kung sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pa kasulay maay kaning ug mahimo magpalit mo aning Vigimax kay makaayo gyud ni sa atong sakit, makatabang gyud pag-ayo sa ato.
6: Gawao ni sa Malaygang. Salamat po sa Vigimax Pastor nga nakatagman ka aywan sa akong pan bana nga. Nagpumati ako sa radyo tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug kay maayo na siguro ang Vigimax kaya nga akong bana dili makakuan lakaw ka maayo kay ingon niya nang perti kuno ka sakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil apang nagbalik kami og pulo ka buhok na Vigimax aron giyagin ano ginte karon. Pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayos siya. May matambal man Pastor nga gitestingan kami pero tungod sa Vigimax nag-ayos siya.
1: Number one means you're always on top.
0: Radio Kaibigan 98.5.

0: Rock K. Radyo Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimar kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimar kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa regimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil yung kuano niluan sa butunban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin ko, Pastor, ano yung mabindimak. Salamat yung Pastor pala.
3: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Dipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayog yung mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay yun siya mag message kay aron daghan pang tao nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Ah, yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
4: Inini ko.
1: Yes, Egan nini, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Magpasalamat gid ako sa Ginoo og sa imo Pastor Dan, nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
4: Igulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon Egan nini, padayon.
4: Tungod gigamit ang Vigimax Pastor Dan sa akong sakit nga igulang na ako tan-aon bisan 54 patungod sa complicated ang akong mga sakit, Pastor Lan. Kunya, ang gisurindira na ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga tili gahi nakaayok iginhawa niya. Gagingon man kakanunay sa radyo nga sa sanitaryum ako sabi ko magpaminawan, Pastor Lan. Nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo, Pastor Lan. Pobrimi kaayo na nakaginawa ginawa na ako ang akong nalunggan magangulmul na kaayo paminaw na ako mura naginuga nang ka ang Vigimax Pastor Dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag sa publika ayo manindagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa Vigimax ya kaloy sa Ginoo Pastor Dan karon makaginawa na ako wala na ang bako ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatuyay tulhad na ako.
1: Okay, Egan, pila ka. Okay.
4: Dan, ang Diyos, ikaw makagaho, mga tagiya sa aking kusog o ginabuhi na ako.
1: Egan nini.
4: Ginoo, Dan, magpasalamat gin ako sa Ginoo, Pastor Dan. Dili gin ako muunong minsat ni apaning sinabuhi na ako. Ihalag na ako sa Ginoo, punta ako masasakit ng malapi ang gagiantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pagamimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat. Ganyan ako sa Ginoo, Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa kadugay yung nag-antos anang imong balatian?
4: Dili na ako madumduman, Pastor Dan. Kaya batanon pa ko anihintahin.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon,
3: Radyo Kaibigan.
7: Palay-palay laog taga-asa.
8: Tagpasod, ragatagom.
7: Tagom, yes, sa patayon igan sa pag-testify.
8: Ako si John Yanong, 5 anyos, sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
7: Okay, salamat yung kaayo.
8: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
7: Uy, salamat.
8: Tulog na kabutili ang, tulog kabutili ang bigama ka kung napalit.
7: Okay, igan, sige.
8: Mas niya, niya tumusak gabi, gasapitan ko siya, ako rapong zaplasan, kaya naman ko nabilin pa nga mga lupas nga bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
7: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
8: Usara?
7: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
8: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
7: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
8: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
7: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan paliyoga?
9: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang sampot. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almurana. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nabuk kul sa buli. Dako na, Pastor. Murag kwa na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karon, Pastor, nanganak siya katong February 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor. Nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko. Pinsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa BG Max nga gihatag sa Ginoo.
7: Kinsali pala yung taga-asa?
10: Si Mark Gitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Naplasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
7: Naka-arthritis.
10: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
7: So, Igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
10: Tulog ka-adlaw.
7: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
7: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pila yung edad?
2: Lima pagkatuig. Okay. Ito ang doktor. Nga, upo tumangkad lang sa hospital niya. Wag kakaugan on. Gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung Digimax. Tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipa inom. Kataon-taon. Nangayog pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Digimax. Sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
2: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun. Igawas din na kayo. Nikaon naman siya.
3: So, tulurog ka Digimax. Katutsu. 90 pesos ra imo na gasto.
2: Oo, oh, so,
3: okay na siya karon.
2: Okay na.
3: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
4: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
4: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
3: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplat, limboto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang botilya, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
6: Pastor, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
5: Okay.
6: Dumin ako nga kanaan. Pagpamina ako niya, apel lagi ko sa grupos kay Wigan, pito na gatuin kapin.
5: Salamat kay Gayo.
6: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa season. Unya, palay ang bigas niyang lawas pastor sulod sa Luha kasimana. Tapos ako siyang gipainom mag Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o gibalik. Usa kasimana pastor, buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang kusog. Karun, nakalataw na siya pastor.
5: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad?
6: 63 ang iyang edad.
5: 63. So, sa duwa kasimana, gipainom ni mag Biggie Mags buntag o gabi. Karun, nakalakaw na?
6: O, nakalakaw na pastor. Nagsimba na magay sa GFA pastor.
5: Ay, salamat kay Gayo. Salamat kay Igan, ha?
0: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Yes, hello, Egan Bing.
6: Ako lang kasalamatan ng Bizimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
5: Yes.
6: Daghan gayo mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit o Bizimax, kaluon sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka panimalay, Pastor, nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga
5: dilikanan
6: kung noong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaluyan ka, Ginoo, Pastor, ang Bizimax.
7: Lu, nganong katakian ka man?
8: Saktas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, saktas pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang ta na itong burn, atong may test. Kung niya, kuan ka ng lantan, kay ayaw, Pastor, taga-gabi ito sa lantan, tag-krantay na ibig, yun ang iyang, kuan, iyang nilagnat.
11: Oy, tapos?
10: Nga, di pa inyo sa nga mga pa-inak, kung di siya maksmabing, kung nga nagpalit, kung lima dito kay Bibing Sibog, nga karon kay nag-ingon man siya nga, Ma, kanang nami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalon na ako sa karong ribis ang sa doktor, kay di na ako sa makuan ba, kay tagagabi, nag-jogi lang sa Pastor niya. Wala na ako naka-eskwila. Kay mapit na isang Pastor niya, ang sama na napingala man ako, Pastor, kwanto yung nainong Pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan Pastor ba, kung di kuanan siya, kay Iyaplasan po nagsag aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, maayan ako ma, pwede na ako maligo ma. Kaya na, di ko, Pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay iayon niya ako na, kuanan ako siya dala sa ospital, oy. Maayan na lang yun, kay nagyo, di dyan, sa nakatabang sa ako, Pastor, oy.
5: Salamat ka, Igan. Salamat, Igayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Ito kita ukyan ah, kung banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. May pakalastris ka na yung matakaradyo ko. Ako siyang ilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko sa among mga dadunon. Dayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga lamay na kayang tulog. Ako walala ko siya, sanduga. Then, pag masa na niya din, anang hayag na yun, ako siyang giingnan na unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti Rabaku, ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man, sa'yo lang ka ng gabuntag, masakit na siya, Pastor.
2: Oo niya.
3: Na, pinagi sa among prayer o pag-itong niya sa dalawang ka-Pastor na BGMAX, laulian
2: siya. So, wa na noon, wa na madalag hospital? Wa na.
4: Okay.
2: So, salamat kayo.
4: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan?
5: Na
4: hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
5: Na daan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil na itabo?
5: Nag-inom na kong bigimak. Naulian ko.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Salamat dun ta ko sa Ginoo kay pila lang ka sumaksa ako na inom, nakatindog ko. Tapos, ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kailangan ako na inom, nakatindog ko. Tapos, ang tanan nga ugaw, akong gipang, ano, tanan, ipagawa sa tambal. At ang akong gipanglitang, murag ka ng mga lapo.
7: Mau ba?
6: Mga upa.
7: Pila na ikaw kaadlaw nga, kuwan, o matos si mong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
6: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindog, niya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
7: Pamaol tanan. Tapos, ang inom ka o kapsula, nagbawas ka o dagan ka yung mga hugaw?
6: Oo, oh, mga hugaw, akong di pagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lago, mga itom. Mauba,
7: dili normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
6: Siguro.
7: Okay.
6: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
7: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
6: Wala, dito ka po yun akong bana.
7: Ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
6: Mga apat lang.
7: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
6: Nakatindog ko.
7: Nakatindog ka?
6: Nakatindog
7: lang ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan arong pagbutar?
6: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang gano'y among gitakyan.
7: Gikan sa ginsan?
6: Oo.
7: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
6: Shirley Tilan.
7: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay. Aside from school, what other activities do you do?
5: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
4: Oh, are you getting stronger?
5: Of course, the Vegimax helps me so much. I do feel stronger.
4: Do you still take Vegimax nowadays?
5: Of course, Vegimax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
4: Oh, great. It helps you a lot, right?
5: Yes, of course.
4: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
5: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegimax. As I always said, Vegimax is great and good for everybody.
4: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
6: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ato nga gi-UTI.
2: Oo.
6: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unsay itambal. Ingko ni ay Vegimax. Ah, pero tag-try talagi, ingon ko.
2: Oo.
6: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma sa buntag. At pinaw-pinaw ko nung siya ang UTIan kung sakit na bagay kayo. Sakit mangit kaya ng UTI. Oo,
2: tinood.
6: Pagkini ah, na tingala siya kayo, wala naman sakit. Gritso-gritso na. Muna nga, inga, nay, naayo na gid ang akong UTI.
2: Amen. Salamat, salamat kayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Tagatagog ni Pastor.
2: Tagatagog. Yes, aduna kaya testimony?
3: Testimony ko, Pastor, sa kuan. Kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend. Sa primero, Pastor, wala gid siya kwarta.
2: Oo.
3: Taloy ko sa iya, Pastor, bakay. O malibang siya, Pastor. Kanang magatulog gid yung luha tungod sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siyang di palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika. Kinsika capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, ni ok-ok na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karun? Okay na iyang paglibang?
3: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat, salamat.
4: Yes, Egan Marites.
5: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yung tinuod ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
4: Oh.
5: So, maayo na lang kay wala rin natulong sa bata. Pagkabutang sa acid dito sa iyang ba-ba, mga minuto lang, naluwa rin niya. So, okay. So ang iyahag yung ba-ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So,
4: acid,
5: nang ipupos, nakum na yun ang iyahang ba-ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gijimak. Then, pamaulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba.
4: Okay, so, kamusta ang bata ka? Okay na siya?
5: Oo, okay na, Pastor.
4: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga naibijimak sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat, Iga, ayo. Igan, tiso, blagan lang, nga, damulog.
6: Atong ipon, kayo nga mulo, kayo nga may ako sugar. Unya, ang akong taas sa sugar, 10. O taas, mo pa sa 1 hour, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga, nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako, gihidihilang gihapon na bijimak mga isoon. O diha-diha, kahit sunok-sirbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So, salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagid sa instrumento sa bidhima.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Isa po na kong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og Vigimat. Pagpalit niya Vigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gyud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muon sa gumikan sa Vigimat. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang Vigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa Vigimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa Vigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, matinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila kao ang Ginoo nagagayad kanmo. So, thank you.
2: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Vigimat, Pastor?
3: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
2: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa si 71 na Pastor.
3: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
2: Vigimat, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
3: Yes.
2: Ubang akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon, video mark yung, Pastor.
3: Maoba.
2: Anto, Pastor, isa ka, buti lang, palit dito sa kwan, si Butikap.
3: Okay.
2: Anto, nabuto siya, Pastor.
3: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
2: Oo, oh, nabuto, Pastor. So, wag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli Grasyar, Gino.
3: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
2: God bless you, Pastor.
3: Okay, salamat kayo.
4: May punta ni Muli ang kaibigan.
5: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
5: Sa
4: unsa may mong pasalamatan sa Dios?
5: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taon ni Doktor na naago sila pero ibalik ang narinkawin siya kaya iaring ko na.
4: Okay.
5: Kaya magiging mo na mo linantong sa ila ka nagsir sa mayor kaya na may isa niya na dito maaroma akong kuhan kanang bilibat o nangyayin mo na mo ninginom ko sa ang kasama kanang niyo kung ko kama ninginom ko sa kanang bilibat. Anton, ang gibutangan ang mong puno ng dagsarwan.
4: Oo.
5: Nakakahurot ni Kuhan ka Mijima, marang puno. Inong kong, inong halang ilong ang tulo. Pagdaranda yung kan lao, na kuhan nila na, na kuhan nila na.
4: Nahuyos.
5: Na alos na, nagpasalamat ano sa Mijima kay maayo nga itambal.
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
0: Number one means you're always on top.
6: Radio Kaibigan, 98.3.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
3: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member, pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ng dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa utunban, Pastor. Oh. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung bendimak, Pastor. Salamat yung Pastor pala.
4: Ako, si Imaneri, taga-poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga bendimak. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: At agalanta, yes, Igana Roselena.
5: Pastor, kanang sigid ko pamina ni pinagpalang mo sika kadagadlaw niya. Kanang ako gyud na pro Pastor nga maayo gyud ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor kay akong mata magud hanap-hanap ba niya akong nabantayan, Pastor nga. Hindot gyud siya, Pastor, kay akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
2: Giim na nimo o gipatuluan nimo mata?
5: Kita, Pastor, kaya na-probe na ako nga maayo yun ang bigimak. Namaligya ako, Pastor, din sa lantay, Pastor.
2: Ay, may. Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na og salamat kay Gaya.
5: Makatabang yun ang bigimak, Pastor.
2: Okay.
1: Number one means you're always on top.
0: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: naman mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
7: The best songs on the radio.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya nagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding Mas, baka kabuo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, anto ng tango sa sitay.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Ginoo, maulian ng tango sa sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, mama ni Diding, alam, dalhan tayo dito na ako. Mau tinawi ko na kagali sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa Kisaron, hindi na lang yung adto sa hospital.
0: So,
1: sa hospital na lang yung tapo kayo dalawa na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ayaw na kung palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, Nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Duwa. Salamat sa Diyos.
1: Naayo kayo dati.
0: Okay.
1: Kasi kung akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter, Nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako sa una, niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, niya. Doon nagkagkabatol ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na, ni Huyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, Nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko po salamat.
0: Salamat kayo, Nanay Lalay.
2: Si Bibing Montesilio ni sa Purok Mes Balinsa ko, Pastor Dade. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo. So, gititasyon na isa po niya sa ibigyan din. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamot doon, nagluyan siya.
0: Okay, nga nung nagluyan man? Kasi gibate.
2: Pero nag-inom na siya o Vigimax. Nga nga paano ko sa akong auntie, unsa gita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya Vigimax o ganang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po nyo dito sila. Kaya, birthday po niya, nagsaisintaan niya sa pagkita. Kaloy sa Ginoo, maayo na gigay yung panlawas, Pastor Dan.
0: Okay, salamat.
2: Kaya sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
0: Talahiron, asa kayo sa akong Talahiron?
2: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
0: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan, iinom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama na kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, kinsi na katuoy, Pastor.
0: Ay, kinsi na katuoy.

0: So dako ka naggasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud pastor, nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dire ra sa Big Max ni ubos gyud pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Pruni Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Pruni Sarador.

0: Palihog.
1: Iguan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa busy map doctor kay Ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palihog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Ah, yes. Igan din o si Ato Igan din.
0: Asong mama Igan bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karo ni, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa ka buk.
1: Isutiliya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Ay, anam-anam nun niya. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibiyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oo, muanha lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diya sa kuwan, sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya.

0: akin sa Nipaliog.
1: At hindi na sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di makapitin ko na magkalit o bigima, tulang kabok ka sa dandi. Na arang na ba mo, wala na ito nakaatko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa ta.
0: Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Saan ni Palayog?
1: Ito ang nene, Dadaw.
0: Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon. Salamat po sa bisimak, doktor, kay ubag kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo, Palayog.
2: Binida ng sigang, Dok.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
2: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
2: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
2: Oo.
0: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
2: Oo.
0: Okay.
2: Salamat,
0: okay.
2: Doctor.
0: Sino nga ito, si?
2: Leonida Lansigan
0: of Manila Group UWA.

0: Isa ni Palihog?
1: Ito na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko na ko, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
1: Di maki agad ang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DG Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibio, di Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karoon, ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulihan, di Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong VG Max Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na di kumabawala, Pastor, sa VG Max.
0: So, kanunay...
1: Sa tignok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay VG Max Plus diha. So, gabaligya kang VG Max karon diha.
1: Oo, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mo nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo ni sa sir, gulo ni mo trabaho init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, wala kay ni uli, sila barama, wala may power dito sindahan kaya nandito ko lang na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka po kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pastor mo cross din sa kuntunga sa mata ba di ka sa antang wala na ba hin og katuo sa una mao do ni palit kog bigi max pastor wala ra magdapulo kag kapsul na ayaw gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa balik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka sulay gid ka sa bigi max.
1: Oh salamat kay pastor mo palit ka og utro ana kay akong pamilya ra akong gitainom bud sila sa kumbata sa sakit yan til kay isa ra na ayaw.
0: Ayaw sakit ang til.
1: Gibati kay nangungulo sa yang kiting og yang mga
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine pero wala wala ba ara. Mobalik kung inom kog kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dili ang kay Ginoo ba sir? One time wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Ginoo, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more steep neck, Pastor, ba?
0: Ah, steep neck siya. Oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo nangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandod siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong... Oo, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oo, oh, oh, Pastor.
0: Imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: tapos,
1: yung liog.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, oh, Pastor, oo. Oh. Sinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: sa Dipaluyog?
1: Dumida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.
2: Oo, sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoong na giyan din ito na kanina ng Bibi Mac Pastor. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding na dagan kayo, niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, madakosan kayo akong hero.
0: Oo.
2: Mutungan, itukul akong hero. Grabe din akong kahadlok lagi na nasa mapakan na manggit magdugay, nakapakman din siya. Napilip magigit niyang dako kayo. Niya, pagka kuwanda yun at to, ang kanding naligid na gito kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor. Di ba itong grabe din akong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na din ko ani, makabayad na din ko ani, sa dako para magigit sa kanding. Oo. Oh, pero salamat din niya. Pagka wala akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon niya. Yung siya ang tidam, kaya kay Dalaro Biggie Mac, diya akong tambalan. Di mo to nga among giyaban o Biggie Mac, daw din sa buhok, timaan sa kalalo mo, agad na puno ang naman sa kanding gusto. Pero salamat, Ginoo, pagkataod-taod na sabarong ragid tong kanding, o wala agad maunsa.
0: Okay, so...
2: O sa agad po sa makapamatuan, Pastor, nga agad na nalangan, kasi Ginoo.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niyugag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor niyang sugar, namin raman kayo niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambay. Boto, Pastor, nga natisting niya nagpalit dito ni Igan Chopi. Nagpalit to ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Bibin mo si Silvia sa Purok Bet Valencia ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyon. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag anji na mo doon, nagluya niya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangapain ako sa kong anji. Unsa niya, gipa-inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa-inom na niya Bidjimas o ganang aroma. Gipa-kuan niya, gaplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po niya dito sila. Kaya birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa kataro. Taloy sa Ginoo. Maayo na gigay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, daganang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak kaubos, karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Mac ni ubos ni pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.
2: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
0: Ah, sige, Igan, palihog.
2: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng ako nga po, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og Bigimax Plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapastol, wala na yung sakit ng Pian, mayon na. Dula-dula na siya.
0: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
2: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
0: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
2: Taga katumbalon sila, pastor.
0: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
2: Oo.
0: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
2: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo, bagong botora sila.
0: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
2: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mong ito, pastor, ito, gumahan.
0: Oo.
2: Paguli niya, kapoy, kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, pastor.
0: Oo.
2: Pag abot niya, nagitainom na po siya, o kuan, bigimak, then gipapahulay, kaugma, nakalampas na po siya.
0: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupo di akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Pastor Dan. Si
1: yes.
0: Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya
0: thank
1: matayon o admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, Igan.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di nakatidong ko nga magkalit o Biginax. Tulang kabukas na dahil din. Na arang na ba ko? Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa ta.
0: Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Tol, Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, Tol? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho, magod panday niya. Stress kayo siya ba? Uli, ikan sa balay, ikan sa yung trabaho.
1: Tapos?
0: Tapos, hindi kayo ang rawas. Pag abutin sa balay, halos mo lang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha kabuok niya. Pag akuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Murag, tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tong gipangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: cancel. Unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang amang ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea po yag karon nawala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka nahangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VGMax Plus.
1: Oh pastor, ganang iwang pagyud ko sa una kayo pastor, wala kong kalag. Karon na uli-uli ang gana.
0: So na day kay heart enlargement. So salamat sa Dios, ato na pala pag-ampo.
1: Salamat na sa.
0: Yes, igana ni Zel, diha sa Glayan. Oga, salamat.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng piyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, paliyog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nagkatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong siya, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng udto, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Mac. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siguro kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ito ang fixed ako, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pasol, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, bin ako kasindong.
0: Bawa
1: ba? Bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nag-sakit, anak din karun, nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagkusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dentist pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo oh, iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kasto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingko pangini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik upang ninyo. Iyan akong nilakan, kaya nakahilakan ko kayo, hindi ako kasindog.
0: Okay, okay, oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niyotong ako kung inom o makakapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat sa Diyos. O, naayo ka.
1: O, akong anak, pastor, si Christian. Idala na ako sa center atong Bernice, kaya sila ko ng hilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ihi, o yan doon yung kay. Sige ba, pagbalik-balik, yung hilanap. Kunya, kuanan ko gripiral, i-admit siya, kaya mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya, saka init siya hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, pastor, ba, nakapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya hindi na direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya, Bigimax, i-double niya po na ko, doha kong ipainom sa iya, ha. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat kay Ginoo, pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat kay Ginoo, na maungatambal.
0: Amen.

0: Ganlor, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fix address pa sir, nagana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ko, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Naghanag sakit, ang Andre Karun nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay sa Domingo toksin niya.
0: Ah, okay kay tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so may imong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto na akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kana kahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ko so nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat kunya, sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kog balik-balik yang hilanat. Kunya, gi wanan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan split bit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagit anay ma-admit. Ngayon ko Lord, nasalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gitala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Bigimax, i-double niya ko na ko, duha ko ipainom sa iya ha. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na din siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Lor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nang maong tambal.
0: Amen.

Ako, sa nakapamatuon yun, saka yun sa Ginoo nga, yun din ito na kanina ng Bibimax Pastor. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding ala akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong kahadlok maging nga, nasa mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay kirkirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, sa naku para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tida mo, kaya kayo na rabi di mak, diya akong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, di mak, doon gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. O sa gid po sa makapamatuan pastor, nga gitanalangan niya si Ginoo.

0: Akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito ano ay ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsa ato masulti.
1: Pastor, ito bitang senior citizen nga member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrosyo sa isa ka battle na hurot niya Pastor, nakurat niya.

0: Saan yung palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasanad o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang Yang Tiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito naman rin sa doktor ang sugar, naman naman kayo ang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang Yang Tiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon, medikan sa doktor. Nakabilig mong po sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima ng imong kambal. Moto, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Marakabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang Tiel. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na ino, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doktor, kay ubag kaya kong ipon, bag, hindi ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: ¿Quién sabe cuál es yoga?
1: Hoy,
0: oh, Igan Nisel, ¿cómo está, man, Igan Nisel? Salamat sa Ginoo sa ipagami sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Vigimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Totoy ang matulimong nagubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod
0: sa San Vicenoy,
1: di pa akong edad, Pastor.
0: Dalaga ka pa, Anto. Dalaga ka, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak, o tulo.
1: Wala niya makutoy sa
0: akong
1: tulo, ka anak, Pastor.
0: Wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor. Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iyahang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato sorte, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ang nag-antos, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, nag-lakon ko na akong pita tutoy, kabati mong lalang sa pita. Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Nagpugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil, taga-Baguio.

0: Iganlord, loud and clear ka.
1: Ang fixed address pa to, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pa, sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, di na ako katindong.
0: Bao ba?
1: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karong Pastor, nag-anag sakit, anak din karong nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ka sa center pastor, yon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo igana?
1: Unya, pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura ka pastor akong ginom sa Digimax, dayon pagka kaglawon akong nabati nga. Nagsingkop pangini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras, sige ko balik-balik ug pangingi. Ako ang hihilakan, kana kahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako ang anak pastor, si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni palaboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba nga kapoy bagit na yung ma-admit ng kulod na salig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Di pa, inom na ko na ko siya Bigimax, i-double niya ko na ko, doha kong ipainom sa iya. Kaluloy sa Ginoo pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-school na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsay ato nga masulti?
1: Patalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Bigimak, kay isa kito kasimala pa so nga din ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tukim naman sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya o upat kabuok. Namor ko pa so na hinahihay o ka wala ang Binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 2 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Sa pangalan sa Timog Persa sa kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated, o sa pangalan sa itong founder, Pastor Dan L. Angelio, kauban kang Pastor Nick Obante. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, o sa atong katapad nga probinsya, Province of Sultan Kudarat, Maguindanao Province, North Cotabato Province, Sarangani Province, o sa tanato mga suking tigpaminaw, taga Northern Mindanao, Province of South Cotabato. Sa atong mga viewers, mga Kigan members nga mikaylap sa tibuok Mindanao, maayong buntag sa atong tanan o welcome sa atong programa, Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos o ang ayon yun nato sa pasalamatan tungod kay sa gihapon nagpabilinta nga live sa broadcast center sa Dixarki Radio Kaibigan, 104.9 Surala, Province of South Cotabato. O posible kay adlong Lunes, nakaok up na karon sa atong mother station sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, o sa atong sister station diha sa Lagindingan, Misamis Oriental, o sa Subong Kugon, Misamis Oriental, ang Dix Didi Radio Kaibigan. By the way, may buntag, mayad nga aga sa probinsya sang Panay, sa island sang Panay, labi na gid sa probinsya sang Iloilo, kay nagahook up ta da karon sa 95.5 GTPM Lambunaw Iloilo. Mayad ayad gid nga aga sa inyo diyan. Kamusta mga kaparintihan na mundra sa Lambunaw, Junias, Dingli, Pututan, kag bisan pa dira sa Kalinog, sa mga daraog pamilya. Mayad nga aga sa inyo tanan dira. By the way, may buntag po sa tibuok probinsya sa Bohol, kung asa donatay duha ka partners nga registration diyan sa Talibon o sa Tubigon nga nag-atbang sa Cebu ang Tubigon o ang Talibon. Murag naswatunga sa probinsya sa Cebu o Southern Leyte. Well, good morning po sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Nga dunay tulo ka syudad, Usami City, Rokita ug Tanggob City, I don't know, Dapitan City ug Dipulog, kay murag part na sa Zamboanga del Norte. And of course, good morning po sa tibuok Zamboanga del Sur, nga dunay usa ka syudad, Pagadian City, may buntag diyan sa 101.1 Barangay Gipus FM, o may buntag po sa tibuok Lanao del Norte. Labi na diya sa Iligan City, nagtingog karon ang Freedom Radio. And of course, diya sa tibuok sa Lanao del Sur, nagtingog sa ka-radio station diya sa WOW, may buntag ninyo. And of course, good morning po sa tibuok Misamis Oriental, gawas nga duha ka Dix Didi Radio Kaibigan nagtingong. Salamat sa Power Radio diya sa Villanueva o ang Real Beat Radio diya sa Ingog City, nga mulayat nga ito sa tibuok probinsya sa Camiguin o ang partly sa Western man siguro, West part of Province of Bohol diya sa Hagna o diya sa Sustero, Anda, Kandiyay, may buntag yung tanan diya. O sa Hernandez. Well, good morning po sa tibuok probinsya sa Agusan del Norte, Sunshine Radio sa Butuan City. O may buntag po sa tibuok Agusan del Sur. Ubay-ubay yun ato mga partner ng mga radio station diya karon.
Og salamat po sa tibok Surigao del Sur, Surigao del Norte. Ubay-ubay po nga mga radio station atong partner na nagtingog karon. Of course, may buntag po sa Davao de Oro, Compostela, Bali. Og sa tibok Davao Oriental, ngadto sa Balay-Banay, Mati. Og may buntag po sa tibok sudan sa Davao City, Turin o Kalinan, may buntag yung tanan. Of course, Davao del Sur, may buntag sa Santa Cruz, Digo City, paingon sa Bansalan, Padada, Magsaysay, Matanaw, Sulok, may buntag ninyo. And of course, ang partly sa Davao Occidental, diya sa Malita, na maabot sa radio station yung partner na ito niya sa Radyo Masa sa Digo City. O may buntag po sa tibuok North Cotabato Province tungod sa Power Radio sa Makilala na kaukap na karon, o ang Radyo Bandera diya sa Kinapawan, o ang Usaka Radio Station diya sa Bansalan niya, formerly Radyo Kaibigan. Nga muli at part sa Maguindanao del Norte o Maguindanao del Sur, apil ng Sultan Kudarat. Good morning, Radyo Bandera, Tacoron City. And of course, good morning po sa Sarangani Province, kung asa nagtingog karon ang Radyo Bandera dyan sa Santo City o Radyo Masa Maasim. Nga muli at nga ito sa Balut Island, sakop sa Davao Occidental. Well, good morning po sa tibuok probinsya South Cotabato, kung asa nagtingog ang 104.9. Nga muli at partly sa Sultan Kudarat, upat ka probinsya. Pabot niya Cotabato City ang 104.9 sa medyo taas-taas nga area. Good morning po sa tibuok probinsya sa Bukidnon, kung asa nagtingog atong mother station niya, Radyo Kaibigan diya sa Valencia City. Good morning, Damulog. Good morning, Kibawi, Biglay, Trinjo. Good morning. Og may buntag po diya sa Dangkagan, Itautaw, Dung Carlos. May buntag po diya sa Kadingilan, Kalilangan, Pangantukan. Good morning po diyan sa Maramag, Quezon, San Fernando, Kabanglasan, Tlacag, Lantapan. Paingat to sa Baungon, Libuna, Manolo Portits, Malitbog, Sumilaw, og Impasugong, og Malay-Balay City. So hoping wa tayo nalimtan nga usa ka lungsod sakop sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Bayrigan at long lunis karon. Pizza 21 na sa buwan sa September 2026. Og nagtuo ko nga dunay mga kingsunan na to nga musaulog silang birthday karon. Happy birthday. Og happy wedding anniversary po. By the way, 21. Diba mo ini pag-declare sa Marshall Luka ni Anto. Happy listening sa tanan nga makigan member sa tibuok Mindanao, labi na di South Cotabato og Sultan Kudarat. It's a wonderful day. Malaygan, kamusta? It's a beautiful morning. Kamusta nga itong adlaw Domingo, puno sa panalangin? It's such a good feeling. Inautunta nga ang tanang mga sukitig paminaw. Nanimba tagahapon. Og salamat sa Diyos nga itong nahimamat, naka-fellowship na sa itong mga igsoon. Og di tamalimot, karong Merkulis, doon na po tayo midweek prayer worship. Naot-unta nga kitang tanan nga mga sumiting paminaw, atong inbis, atong kugalingon sa pag-ampo tungod sa mga problema nga itong gatubang karon. Labi na yun nga na yung mga problema.
nga gikuyawan sa dagang mga inahan o mga anak murag di na mo eskwela. Tungod sa mga pick news. Kaya naitabo sa Amerika, naitabo sa Samar, naitabo sa ano, sa Tacloban, naitabo po sa Buanga o Caroneras, tapad na mo sa lungsod sa mga sa South Cotabato. Nga mikalas o tulo, apil na ang suspect. Especially for you. Muna nga gihagit yun ang mga inahan o kamahan nga mo intervene yun ta sa kinabuhi sa atong maanas. Nga di yun na to itulurit nga mudula sila o cellphone. Blessing. Labi na sa online games. Kay kung sila nakita, ipabuhat nila. Ilang i-brainwash ang una-una sa atong manak nga batanon pa kaayo. Una nga karon sa among lungsod dunay memorandum secular nga gisuspended siya ang eskwela. Tungod na mabutang investigasyon, investigaron o mag-meeting ang mga kanagkuan kung unsaon pag panalipod sa kinabuhi sa atong mga anak diya sa eskwelahan. By the way, may buntag sa atong mga viewers, pwedeng dagana, eh, nagyun na kumabasa, kaya nangguot na Ronalyn Patok Mihias, Nancy Lauda, Jenalyn Kalibayan Marpiel, Jane Lurania, Delita Wanzo, nga nag-greet na itong may buntag. Nagpasalamat sa Ginoo nga gihatagan pa og bag-ong kinabuhi. May nakamata pa, niningtak na ah, og magpamalandong sa balaang pulong sa Diyos. Mama, Mami Ami Romero, may buntag. O may buntag po kang Raisa, Raquel, Rosemary, o labi na kang Ruina. Wing, may buntag, Wing. Kabalok ko, nasay ko sa imong sitwasyon nga. Halos, tibo. Pag matani mo alauna, di nakakabalik og tulog. Nga na gina, di lamang tungod sa edad, kundi li tungod sa atong ibati. Padoy BN, may buntag. Thank God for another day. Good morning, Pastor Rick from Maria Cristina Ayuban. O salamat po kang Tito Riosura, kumana to karon. O si Rosinda Pangilan, nagampo sa, oy, di na to. Nelson Silao Kalimpas, may buntag. Gina Bernaldez, pasensya na mo, din natong basa. Pila ako ang inahan. Remedios Palmis na, may aga. Remedios Palmis, may aga sa inyo. O may buntag po kang Virginia Kabasag. Nga kao ba na ito karoon nga taga Talibon Bohol? Jane Blancia, mayad nga aga sa imo. O Rosemary Romero Apor, kao ba na ito karoon? O si Bert Biso nga taga Lagadang, San Francisco. Agus Andelsor, may buntag po ni mo. Idilisa Dago, good morning, Pastor Boy, likewise. O salamat po ni Aisa, kang Idna Sirablo, Siralbo Sobreya. So, condolence. Sa Cordial City, regards to kay Tuto. Salamat sa kang Ami Romero with Risa Ramos, yung anak. May buntag, Pastor Richard, watching live from Mia Rayon, Talakag, Bukidnon. Salamat kay Igan Lilibit Bisto. Titulok, Bagong Bayan, Sultan Kudat, may agas yung utanan nila, labi na kay Delia Serapion Clavel, na kaupod na tun karon. O salamat po niya sa Dabao Kampusidad, Bali, Dabao de Oro, si Adelino Madam Quizon de Sican sa Panibasan. O salamat po dahil kang Langlang Asis Kulintas, nga taga Buena Gracia, Talakugon, may buntag yung tanandihan.
Og sa tibuok kamigin nga naminaw karon labi na kang Susan Itzahore nga nag-greet natong maimbuntag. Og salamat po dahil kang Virgie Cabaya Seaman. Good morning, Pastor. Yes, salamat igan idna si Ralbo Sobriang. Dugay-dugay na tayo, wala magkita. Janet Balira ng Freedom Radio, Iligan City, good morning. Josephine Tenorio sa ng Dato sa Lumay, may buntag. O taga Adlay Carascal, Surigao del Sur, Consolacion Boiser, may buntag. O salamat po kang Lilita Domanilio Baraba. O to my cousin, Jenny Loud Pilye, kag may agaman sa kay Mar Franco, kag Alan Franco. Mads, good morning, may aga sa imo, kamusta? By the way, atong oras, 17 minutos sa milabay sa alas 4 sa buntag. By the way, ang punong sa Diyos nag-ingon sa libro sa Mateo 4:4, ang tao di gyud mabuhi pinaagi sinapay lamang apan mabuhi pinaagi sa mapulong sa Diyos nga mogawas siyang baba. Of course, pinaagi siyang alagad. Ug matud pud sa Mateo 6:33, wa tay laing unahon mao gyud ang Ginoo. Seek ye first the kingdom of God. Ug magpasakop ta siyang kabubuton aron ang tanatong kinanglanon pagkatagbuon sa atong buhing Diyos. Magaampo ta. Amahan nga langit nun, may gugmao na mo nga Diyos. Karong buntag, we recognize your divine presence in our midst. Knowing without you, we are nothing. Busa, karong buntag, malipayon ka, Amy. Nga nag-usa sa mong kasing-kasing kauban ang mga sukinting paminaw. Aron sa pagdayig kanimo, pagpasidungog, o pagtahod. Because you are the King of Kings and the Lord of Lords sa matag-usa na mong kakinabuhi. O salamat, Amahan. Sa imong pauban ka na mo, Sibuk Adlaong Domingo. O salamat. Sa tanang mga panalangin nga mong naangkon, especially sa mga pulong sa Diyos, nga mo'y pinaka-importante nga kinanglan nga pagkaon sa mong kalahin. O salamat sa imong pagtagbo sa among kinanglanon sa pisikal, labi na yun sa imong pag-ayos ang balatian o sa imong pagpakaon sa matag-usa ka na mo o karong buntag na di pa imi kaya ikaw na po ang among giuna sa mong kinabuhi pinaginig programang pinagpalang musika o nasayod ming ang kaaway wag yung malipay dining programa o nagbuhat sa laing mga pamaagi aron lang iyang mahinder o iyang makawat ang every single word ngayon mong giandam alang sa matag-usa ka na mo pinaagi sa mga soliran ngayon abot sa mong kinabuhi sama sa mga balatian sama sa mga problema. Pero we trust you nga ikaw ang Diyos na mo nga sukad ka ni Anto hangtod karun wa nagabalhin. Og nasayod mi, there is power in the name of Jesus and there is power in the blood of Jesus. Busa, this morning, we unite our heart with faith in the name of Jesus. Ikaw o Diyos, mag-aayo sa tanang balatian, especially sa ang mga igsoon. Nga nag-andam silang kogalingon nga mo undergo sa surgery. Nasayod mi Lord nga dili lalim. Financial na kinanglan. O di yun madinay. Nga batiun mi o kabalaka. Nga matunod na mo nga ma-anxiety mi. Busa this morning we pray Lord in the name of Jesus. Nga sa panahon nga mo undergo og CT scan prior sa surgery among giklaim
nga kanang tanang mga butang mawala, matunaw, mahilis in the name of Jesus of Nazareth. Labi na sa mga senior citizen nga dunay hernia, mga problema sa brain, sa organs, sa kidney. Amo ka nang gihingin lang nga mo pahawa sa lawas imong property nga mao anak sa Dios sa ngalan ni Jesus. O tagaimig ka alam sa among pagtuon karon, i-preserve ang internet, ang current o guban pa ng mga instrumento, ekwepo nga imong gigamit alang sa pagpalapnag sa mensahe. Ikaw mag-uban sa tanang imong biyahe karon, o salamat Ginoo sa imong pagpaminaw o pagtubag sa imong pag-ampok. Akong gitugyan ang tanan sa imong mga kamot, uban sa dakong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Well, salamat kang Marilyn Hapitana. O salamat po kani kang Rosodaria de San Francisco nga iyang gi-shout out ang iyong igsoon nga si Ma'am Pisodaria, Pastor Samuel Gargar, ang pamilya e Prince Daria, ang pamilya diya sa Dangkagan. Bukid nun, kauban ang Antero Sudaria, ang pamilya Mercy Sudaria Torres, ang pamilya diya sa Kibawi. Bukid nun. Salamat pagbasa. Rex Arsinas de Kenya, may buntag. Good and godly morning, Pastor Boy. Have a blessed, beautiful morning and everyone from Consolacion Boy, sir. Regen Pentecase, may buntag po. Happy Monday morning, Pastor Boy. Pa Meriden Hill, happy tana. Ingat, ingat.

unlock double the oro na binaw na itong karon. Og salamat po di ay kang Joy Ante Damisula, Wilma Sinyalinan Sibilya, salamat kayo. Janine, good morning Pastor. Janine Molina, good morning. Kag si Javier Talondata, kag ang iyang nanay dyan sa Tasiman, may aga. Nancy and Edmund Cloud, may aga sa inyo, kamusta? To my cousin, dyan sa Tuka, Bagong Bayan, Sultan Carreta, salamat sa kaigan na cousin Nathan Insular. Taga Mailag, Balinsa City, may buntag, kag Rosalina Mario Mariano Pante. Good morning Pastor Boy, og sa tanan na minaw sa pinagpalang musika, dalaygo na Ginoo sa tanang panahon from Igan Merly Kilaton Cano. Well, salamat po kang Analyn Ochea, diya sa makilala, Norley Buyit Iskaro, may aga sa imuyit, dinas kabudyan, banga. Og salamat po kang Joy Ante Damisula, to all listener and viewers sa pinagpalang musika program, especially to you, Pastor Boy, and your whole family. God be with us always and forever. Salamat, salamat. May buntagin mo yung God, Joy Ante Damisula. Let's awanan ipe. Nga taga magsaysay, aper, mabini, magsaysay, kyalig. Ay pasalamat sa Ginoo kay nakamata pa. O, i-recognize niya, gamanan ang Ginoo og milagroso. Nga Diyos, huwag na pasalamat po na ito. May buntag ni mo, Igandit. Little Itch. Sumaganday iba. Good morning, Pastor. Salamat sa inyong kanunay kita. Gatagan o maayong panglawas. Pastor, salamat. Kung makapaminaw na po ako sa Balang Pulong. Pastor, una dito pami. Nagpuyo sa Marihatag Surigao. Dilsor karon diyan nami sa San Fernando Bislig City. Okay lang. Abi ni mo igala og nakita ni mo nga sa lugar ni mo gipuyan nga after 5 years or 10 years imo vision ni murag dili komportable mo papuyo. So pwede ka nga mobalhin pero kaning sigbalin-balhin murag di ka makapunta. But anyway, kung maunang plano sa Ginoo, salamat. Salamat po kang Apolonio Nobelias, Miriam Del Llomes, dira sa Metro Manila. Tata Bagas Villamor. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo sa iyang pagpukaw, gikan sa pagkatulog, Pram Barangay, Mia Rayon, Talakag. Rod Rosario Alcarde, may buntag. Kanina nag-chat, unya ko na ni Basong, kaya di man ni mawala. Ana Mandapiton. Morning, Pastor Dan. Naminaw ko din sa Nusi, Malay-Balay, Bukinon, maayong akong gibati, Pastor Dan. Regas ko kagwan. Tanimot, inoon ko. Unya na, inunduman ako to. Kataga sa Nusi, Malay-Balay, Bukinon. Aguntoy Saruay Maribel. Kataga Tig-Ason, Duminurog Talakag Bukidnon. Ang Duminurog ay Talakag din. Abin ako part na naslanaw. Jane Blancia, mayong aga Pastor Boy, kag Pastor Dan, kag Satanan, salamat Ginoo sa another day. Dugang sa among kinabuhi, salamat sa pagbantay, kag pagpukaw sa among pagkatulog na laygon. Kawalay katapusan. Salamat, Igan Jen. Good morning, Pastor Boy. Og sa tanan, salamat sa kayo sa Ginoo kay nakamata na punta ni Kabuntagon. Amping kanunay. God bless you always and your family. Salamat, Igan. Rosemary Romero Apor. Taga Maluko, Manolo Portis, may buntag kang Ninit Balandasa. Og kauban po na ito karun si Roth Estrella Baman. Taga Kapatungan, Trento Agusan del Sur. Salamat yun sa imong kinabuhi. Jonalyn Layawon, unya na ako basahon ang imong gitsat sa akong messenger, ha? Maril Orbeta, Pastor, pakigit morning po di nilang ati Gengeng. Si Balusa, Jocelyn Abapo, Nini Kibas, labi na yung kang Jewel Dilema. Naa sa baluwar.

makapati karon og sa akong mga silingan. Napil paminaw sa akong radyo diri sa palibot. Salamat, salamat. Unay nindot, ha? Hindi na ako naman tiwas. Kaya ipakusgan ang radyo. Naminaw sa iyang radyo, ha? O, nina, matiwas na ako ba sa Joy Ante Damisola. Good morning to my cousin, Inir Kinit Blood in Solar. Nicanor Sotaria, good morning. Barila Balaria, Saul Alaba, Takulog, may buntag. Salamat kayo. Atong oras, alas 4:30 na. Salamat sa kang Igan Gilo de Salia, Rosalinda Diaz sa Ingoog. Los Buminda Abaraco from Tagibo, Butuan City. Salamat kayo. Johnny Nayon diya sa Purok City, Barangay Muragyo, Ingoog City, may buntag. Berdi Katina ng Barangay Binabista, Kamutananda, Mayong Aga. Og salamat po kang Marjon Heralia Orbita, Cusason Boiser, Joy Antinamisola, Kundulin sa Bakulot, Antagnuay Paminis. So, nanay na matay, Sunny Kalibayan, Flor Padilla, Maria Gonzalez Gantos, good morning. Og kauban po na ito ang taga-mailag, no? Si Mariano, Rosalina Mariano Pante. Akong ikrit akong sarili, Pastor Boy, og happy birthday karon adlaw September 21, ika 62 years nako. Karon salamat sa Ginoo sa paghatag nimo og dugang tuig sa akong ginawi. Salamat sa maayong panglawas og sa akong bana, sa akong mga anak nga nagmahal kay nako. Salamat kay Ginoo nga anak ka kanunay sa among kinabuhi. Happy happy birthday igan Merle Kilaton Canon. Ika 62 years of age. Salamat na ginumaga. Panalangin ka nimo. More birthdays to come. Salamat kay Felix Tumanda Sarte. Ito kita, Octaviano Castor May, maingagang. Maingagang man sa kay Junel Kundang. Salamat kay Igan Junel. Lilia de los Santos Aureo, de Santipas, North Cotabato, mayong aga sa imo. Silda Dao Grumo, mayong buntag. Mercy Kalugan, good morning. Salamat po sa taga Paradise, ha? Kaba Paradise. Bubunawan, kang Nuba Bustamante, Dias Kabanglasan. Good morning, Pastor Boy. Ug sa tanan nga followers o listeners sa matong nga programa sa kada buntag. Ang pinagpalang musika, salamat sa Ginoo nga gipukaw na sad ko gikan sa pagkatulog aron makapaminaw. Christina Dulay, Kagreki Dulay, good morning. Jocelyn Alumbro Libuon, may aga, dalaga ni. Dua sila ni Grace Uliba, mga dalaga. Well, ang atong oras, alas 4:33, huwag ato ng kuwaon atong Biblia o bullpen kay magtuon na ta sa balaang pulong sa Diyos karong buntag. Huwag atong ablihan ang atong Biblia o ang bullpen ni Andam o ang notebook para doon natin kalista o atong ablihan atong Biblia sa libro sa panultihon, Proverbs chapter 3 o atong basahon ang versikulo 7 ngadto sa 10 o mao kini ang pulong sa Ginoo, panultihon 3 or Proverbs chapter 3. Nya atong basahon mao ang versikulo 7 ngadto sa 10. Mao kani ayaw paghuna-huna nga maalamon kanagayod, tahura ang Ginoo ug ayaw paghimo ug dautan. Kay makapahimsog kana sa imong panglawas, pasidunggi ang Ginoo paagi sa paghalad kaniya sa imong bahandi o sa unang abot sa tanan mong tanom. Kung himuon mo kini mapuno sa mga abot
ang imong mga budiga ug mag-aawas sa mga ilinon nga imong mga sudlanan. Ang Ginoo magapanalangin siyang pudong akong ibasa. Mga kaibigan, ato gayong saligan ang Holy Spirit nga mo'y mutudok na to karun sa pipila ka mga minuto nga atong pagtuon, doon na tayo magkutlo. Una, pinaka-importante sa tanan niya sa atong pagtuon sa brang pulong sa Diyos, ang atong tumunga, doon na tayo mga nakatunan o masabtan yun na to ang pulong sa Diyos. By the way, sa akong pagsusi niining mga bersikulo, akong nakitaan nga doon ay upat ka mga susi, keys to spiritual success. Four keys to spiritual success. Well, kanina mga pulong akong ibasa, nagpamatuod nga si Haring Solomon, nakabaton siya sa usa ka maingon nato nga pabulos, marvelous or wonderful nga formula for blessing. For blessing. So doon ay upat ka step, tikang, that lead to abundant living. Paminaw, sa atong ibasa, doon ay upat ka ang-ang that leads to abundant living. O makaingon po ta nga upat ka mga basic rules that lead to daily victory pagkaninduta, mga kaibigan. So upat nga mutulod mudala nato ngadto sa pagkinabuhi nga abundansya, ug dunay upat ka importante nga mapagsulundan nga muhatod sa matag usa ka nato nga atong masinatian ang adlaw-adlaw nga kadaugan sa atong kinabuhi. Ang pangutana mao kani, what are these keys to spiritual success? Muna'y pangutana, mga kaibigan, nga itong patubagon sumala sa pulong sa Diyos nga itong ibasa, o ato kining i-consider nga mga susi, yabi sa gitawag spiritual success. Now, according to verse 7, kaning pulong nagaingon, be not wise in thy own eyes, sa English na. Diri sa akong Biblia, ayaw pagunahuna nga maalamon ka na gayon. So kaning pulong ayaw pagunahuna, ang makasinati lamang kini katong tawo nagkinabuhi niining usa ka susi sa gitawag nga spiritual success nga nagaingon, humility make us Christ-likeness. Humility make us Christ-likeness. Kanang mapinubsanon, muhimo nimo nga imong kinabuhi sama kang Kristo Jesus. Buti pa sabot, mga kaibigan, ang pagkamapinubsanon, mao kani ang kwalidad that make us like Jesus. Muna ingon nga, ayaw paghuna-huna nga malaamon kanagayon. Ang usa ka tawo, matud pa ni Haring Solomon,
kanang dili niya i-consider yung kogalingon nga mas labaw pa sa uban. In terms of knowledge, nagpasabot nga mapinubsanon yun siya. Matod pa sa Hulubaton 16:18, kanang opposite sa humility is garbo, pride. Money, the first step toward a pool. Money, unang ang kung asa nga ang kinabuhi sa tao paingon sa distraction. Now, atong tanawon sa kisulti ni Haling Solomon with regard sa garbo ni Ara, makiingan. Chapter 16, verse 18, man siguro ni, or 18:16, murag 16, verse 8, ato susiundre. Matod pa rin sa verse 18 ni Ara, ang pagka mapasigar buhon o pagka mapaitason sa usa ka tawo makapalaglag kaniya. Natimanil higalag soon. Kaning pagkagarbuso, ha? Muna'y makadaot ni mo. By the way, inyo ba namatikdan kung unsang unang sala? Ang unang sala, dili ang pagkadi matinumanon ni Adan ug ni iba. Kundili ang pride sa tinugas sa Dios nga mao si Lucifer. Ha? Muy una nga nagpakita siyang garbo nga di siya gusto nga malupigan. Gusto niya nga mahimo pa siyang taas sa Ginoo. Ha? Tungod sa garbo sa initabo niya. Ha? Nalaglag siya. So higa na. Buti pasabot nga kaning garbo kung maunay muhari nimo kay ginahuna nimo nga ikaw ay hawon. Yun ako na nimo nga medyo taas ka pa sa uban in terms sa knowledge. Nagpasigarbo ka, mura na'y mudaot nimo. O kaning garbo, makita lang yun na ha? Sa kinabuhi sa mga parisiyo ka ni Anto. Subot ipasabot, kung nagkinabuhi ka sa garbo, nagpasabot nga, sama yun ka sa mga parisiyo. Ha? Pride identify us with the parishes. Na kung atong i-consider ang pagkamainubsano ni Jesus Christ, asa man ato na makita? Ha? Asa na ato na makita? Nara sa Pilipos, Kapitul 2, versikulo 5-7. Atong basahon, as part of our referensya, cross-reference, to prove that Jesus Christ is absolute humble. Makaigan. So atong basahon rin sa New Testament sa sulat ni Pilipos, mga kaigan, Episo chapter 2, 5-7. Yara. No. So atong i-consider ang pagkamapilusano ni Jesus Christ. 5-7. Yara akong basahon. Ilista nyo dyan. Bisan Episo 2 Pilipos. Okay, burag di man maon. Era. Era yung galang soon. Dili da Episyan kung dili Pilipos. Batunin ninyo kini nga panghuna-huna ngayon usab ni Kristo Jesus. So, si Apostle Paul nagsulti diri nga ato i-consider ang pagkapapinubsano ni Jesus Christ. Ni Jesus Christ, una-una, batunin ninyo kini nga panguna-una kaya usab ni Kristo. Okay? Now, buti pa sabot, bisan ang kinaiya sa Dios ang naa kaniya, wala siya naguna-una ang iyang pagkatupong sa Dios nga mahimong hinungdan sa pagpamintaha. Ha? So, atong makita diri higala, Jesus had a humble birth in stable, di ba? Dito man sa nataos pasungan. Pag-anin niya sa kalibutan. Ha? Ginoo siya. Pero huwag isa na gunauna nga makigtupong sa Diyos nga mahimong hindang nga nagpamintaha siya.
So kung dili ipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinagi sa pagsulob sa kinaya sa usa ka ulipon, nagpakatawo siya sama sa mga tawo. Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinagi sa pagtuman sa Diyos hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon dito sa cross. Padayon ta sa cross. Verse 8. Pero dito na taman ta sa city. Pero ato nakita ni Galaig so on this particular verse, Jesus Christ nahimo siyang ihimplo in terms sa humility. Una-una, he had humble birth in stable. Dito na tao sa pasungan. He made himself of no reputation. Nagkinabuhi siya nga wag yung kasawayan na iyang kinabuhi. And he took upon himself the form of a servant. Imagine ka. He considered himself as a servant. He is God. He is a creator. Ang pinakanindot, he became obedient to the death of the cross, mga kaigan. Sumauna nga, nagsulti sa ring Solomon, ayaw huna-una nga maalamon pagayod kumparar sa iban, sa uban. Be not wise in thy own eyes. Buti pa sabot, magkinabuhi ta nga mapinubsanon. Kay mo ini muhimo nato sa atong kinabuhi sama kang Kristo Jesus. And that is the first key for spiritual success. Mauna nga naingon si Haring Solomon, kaning pagka mapinastataason, pagka pasigarbuhon, muna'y mudaot na to. It will destroy our relationship with God. Ikaduha higala egsoon, matod pa sa Biblia, ayaw paguna-una nga malamon ka na gayon. Meaning, magpaubos ka sa imong kagalingon aron mahimo ka Christ-like. Tahura ang Ginoo. Tahura ang Ginoo. Sumpay og ayaw paghimo og daotan. Kaning pulong nga tahura ang Ginoo, kadlok ang Ginoo og ayaw paghimo og daotan. Fear the Lord and depart from evil. Nagpasabot nga kun makinabuhi ta nga balaan, mailhan ta nga kita Kristohano. Tinuo dili. So ang ikaduha nga susi sa gitawag nga spiritual success, holiness, identify as Christian. Sumusugod yun ka nga atong kadlukan ng Ginoo. Kay kung atong kadlukan ng Ginoo, mahadlok yun ta maghimog daotan. Una nagsugti sa ring Solomon. Humang nga imong gi paubos ang imong kogalingon, kinanglan nga atong pahuron ang Diyos, kadlukan atong Ginoo. Kay tungod na hadlok ta sa Ginoo, hadlok po ta magdahim o daotan. Buti pa sa bot, nagkinabuhi ta nga balaan o ang pagkinabuhi nga balaan, nagpamatuod, nagpaila kanimo nga ikaw, Christian, follower of Jesus.
kasi nati nagkabaguhan sa iyang kinabuhi. So ang kadlok sa Ginoo is to have reverential trust in Him. Kanang duna kay kahadlok inubanan sa pagsalig sa Ginoo. Ang kahadlok sa Ginoo nga mutulod nimo nga duna kay respeto kahadlok sa Diyos nagtahon. Musugod ni sa panahon nga ikaw na ginulsod imong gibiyaan ang imong masala, pinaagi sa imong pagtuo sa Diyos. So balikon ako, ang kahadlok o imong naangkon ang dako ang pagtahod sa Ginoo, nagpasabot kaya nagsugod ka na sa imong kinabuhi sa panahon nga naginulsod ka ug imong gitalikdan ang mga dautang mga butang tungod kay nagtuo ka na sa Ginoo. Kinahanglan ato yung ilhon ang atong mga sala and we turn to Him pinagi sa pagtuo para sa atong kaluwasan. So mo na yung pinaka-importante kinagpasabot sa katagusakan ako. Kung nangalagad ka, ugwa ni mo grispito, wa ni mo kadlukan ng Ginoo, nagpasabot, gawa pa ka naginulsod, wa ka nagbiyang sa imong mga sala tungod kay wa ka muto kang Kristo Jesus. Muna nga importante sa matag-usa na ito kakinabuhi. In order to live a holiness that identify as a Christian in this dirty world, we need to recognize our sin. Ug mubalik tangad to sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. And we need to recognize the holy life of Jesus as our example. Kaya kung di nato i-recognize atong kinabuhi nga si Jesus Cristo na kinabuhi nga balaan nga mahimo natong ihimpo sa atong kinabuhi, lisod sa pagkinabuhi nga balaan. O di kita mahimo sama kang Kristo Jesus. Busa higala iksoon. Ang tanan nga nag-ilah sa pagkabalaan ni Jesus Cristo sa iyang pagkinabuhi nga mahimo natong ihimplo, what we do mao lamang ang pagsalig kang Kristo ng atong maluluwas, and we receive the power to live victoriously. Kung gusto ka maka-experience sa pagkinabuhi nga may dinaugon, we need to trust our Savior Jesus Christ. Tuuhan yun na ito, sarigan na ito siya. No one person in this world to experience victory in his life unless otherwise nagtuot kang Kristo ang atong Ginoo maluwas sa atong kinabuhi. Kung nakasinati man ka nga kanunay nga kapindihan sa imong kinabuhi nagpasabo, you never trust our Savior Jesus Christ. Kaya wak man imo gi-recognize ang balaan ng pagkinabuhi ni Kristo Jesus ingon atong ehemplo. And you know, brothers and sisters in the Lord, why we trust Christ our Savior? And why we need the power to live victoriously? Because temptation is always present. Temptation is then limited to what we can overcome. Kung nagsalig ta sa atong Ginoo nga manuluwas ug atong gibato, gidawat ang gahom sa pagkinabuhi nga may dinaugon, limitado lang yun ang temptation sa matag-usa ka nato. Because we have God.
We have Jesus. Now let us consider 1 Corinthians chapter 10 verse 30. Unsa statement ni Apostol Pablo alang sa mga Kristiyano ngadto sa Corinto sa chapter 10 sa unang Corinto versikulo 13 ni ara higala. Paminaw matod pa rin ni Apostol Pablo. Walay pagsulay ng moabot kaninyo nga wala usab nagabot sa ubang mga tao. So klaro kayo. Kun dunay mga pagsulay maabot sa akong kinabuhi, doon na po'y pagsulay maabot sa iyong kinabuhi. Pero, paminaw, apang kasaligan ang Diyos sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamu labaw sa inyong maantos o kung maabot sa mga pagsulay kaninyo, maghatag siyang pamaagi aron maantos ninyo kini. Wow! Nindot kayo. Anang satanan nga mga anak sa Diyos nga nagsalig kang Kristo nga itong manuluhas nga nakabaton o gahon sa pagkinabi nga victoriously. Limitado rin yung temptasyon na ito. Nga naman, una-una di mo hatag, di mo tugot ang Ginoo nga sulayan ta nga di na ito makayan. O sa panahon yung maabot ang mapagsulay sa matausan na ito kakinaw, because we trust Jesus Christ, our Savior, and we receive the power to live victoriously. Tagaan taniag mga pamaagi nga atong madaog ang mga pagsulay mabot sa atong kinabuhi. Muna yung nindot sa kinabuhi sa Kristohanon. Ang pinakanindot yun diyan na iksoon sa panahon nga kanunay ka nakaangkon o kadaogan sa mga pagsulay na kinabuhi kag victoriously, ang pinakanindot tigala igsoon na himong attractive ang imong kinabuhi sa uban, makit-an sa uban na imong bagong kinabuhi, o sila mo ilapod kang Kristo sa ilang kinabuhi. Nakita din mo na? Ha? Nakita din mo na? Sa tanan niya nagsalig kang Kristo nga iyang Ginoo manluluwas o iyang gibato na batunan niya ang kadaugan sa iyang pagkinabuhi, na himong limitado ang matintasyon sa iyong kinabuhi kay naaman ang Kristo nga manluluwas nga nagtabang ka na to. Ang resulta ni Ana, ang mga tao nga naa sa iyong palibot makita niya nga ikaw nagbago sa iyong kinabuhi, o sila nga nakakita ni Ana kay misiga man ka na himo kag asin, na himo kag suga sa iyong kinabuhi, sila po they will recognize Christ as their Lord and Savior silang kinabuhi. So importante ang pagkinabuhi sa gitawag nga spiritual success. Musugod sa pagpaubos sa atong kogalingon. Ang may sama tas kinabuhi ni Kristo Jesus. O ang pagkinabuhi nga balaan nga dunay kahadlok sa Ginoo, ugwa sa nagbuhat og daotan. Holiness identify us as Christians.

ang pagkahadlok sa Ginoo, nagpasabot niya doon na tay reverential trust in Him. Doon na tay pagtahod o pagsalig kang Kristo Jesus. Nga tinuod nga ikaw naginulsol, nagbiya sa sala tungod sa pagtuo kang Kristo. Ug imong girecognize nga ikaw sad-an. Ug midangog kang Kristo pinangi sa imong pagtuo ug imong naangko na kaluwasan. It is a must that we need to recognize the holy life of Jesus as our example. Trusting Christ as Savior, ato madawat ang gahon sa pagkinabuhi nga may nanaugon. When temptation come, ato nasabtan, kaya nato. Atagan tas ginoo sa pamaaging ato madawat. For the purpose ng mga tao na nagpalibot nato, makita o makumpirma nila nga ikaw tinuod nga nagbago siyang kinabuhi aron sila makailapot kang Kristo Jesus nga nagiluman na luwas. Kamusta man ay mong kinabuhi karon, brother? Nakasinati ka ba o spiritual success imong kinabuhi? Dunay upat ka susi, pero duha lang atong gisgutan karon. Tiwaso na to ni ugma. Nagpasabot niya magpabilin ka ugma sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Aron matag-adlaw, maangko nato ang success spiritually. Subutan awon karong panahuna nga ato ginawa dili sama kang Kristo Jesus. Gamay lang nga problema, doon na tayong mga bayulinti nga mga reaksyon. Dili makitaan sa atong kinabuhi ang tinuod nga kinabuhi ni Kristo Jesus tungod kay dili ta antigo magpabos atong kagalingon. Kung mao ka na imong kinabuhi, higala yung soon. Palihog. Palihog. Please. Consider the humility of Jesus. Siguro di ka ma-identify karon nga anak ka sa Ginoo. Turi mong kinabuhi, wa ka nahadlok sa Ginoo. Ang tao nga wa mahadlok sa Ginoo, wa po mahadlok og daotan. So wala ang iyang pagkabalaan. Una, di ka mailan. Di ka mailan. Nga anak ka sa Diyos, di ka mailan nga Kristo. Anong ka? So kinanglan ang magkinabuhi nga balaan mo sugod gayon sa kahadlok sa Ginoo. Aron makita sa kinabuhi niya nga doon na sa respeto nga nagsalig sa Ginoo. Tinuod niya ang ibiyan ng sala o nagtuo kang Kristo Jesus. Human niya ang i-recognize ang iyang mga sala. Midangob sa Ginoo, pinayos pagtuo, iyan ang kong nagkaluwasan o santang na kinabuhi sa ingon anak sa Diyos. Kanunay niya i-recognize ang pagkinabuhi ni Kristo nga balaan nga mahimo niyang ehemplo. Pinaagi sa pagsalig sa kang Kristo Jesus nga atong Ginoong maluluwas. Ug doon na tayo gahom sa pagkinabuhi nga victorious. Mabot man ang mapagsulay, we remain living a victory in victory, so that other see nga kita nagbago sa atong kinabuhi aron sila makangkunpon o kaluwasan pinagi silang pag-recognize kang Kristo Jesus nga naginuman luluwas. Mag-aampo ta.
Amahan nga langit no, may gugmaw na mo nga Diyos. Salamat sa pulong sa Ginoo. Nagiplaster maayo ni Haring Solomon. How to live to spiritual success. We thank the Lord that Haring Solomon received a wonderful formula for blessing. Nga mo'y nagtulod kaniya sa pagkinamuhing abundansya. Tuwod sa mapagtulunan. Nga mong nasabtan karon. Nga matod na mo ngadto sa adlaw-adlaw nga kadaugan. Salamat sa duha ka susi for spiritual success this morning. To spiritual success. Mao ang pagpaubos sa among kagalingon. Kay mao kini ang kwalidad nga muhimo namo sama sa kinabuhi ni Kristo Jesus.

0: nga ang pagka pasingal buhon makadaot sa mata usa ka nako, makapamulag sa among relasyon ngadto sa Dios. Salamat nga dili na mo gusto nga mong kinuwi sama sa mapareseyo kanadto nga puno sa garbo. Ang among buhaton, we need to consider the humility of Jesus. Nga He is God, pero natawo siya ngadto sa pasungan. Una kinabuhi siya nga walay kasawayan siya kinabuhi because He humbled Himself even on the cross. Iyang yangkon nga sulugoon siya. Kung nagpabilin nga matinumanon sa kamatayon ngadto sa cross. Aron ang matag-usa karong panahuna, magkinabuhi nga balaan aron mailan sila nga Kristohano. Subo pamanadungon nga daghan karong nga magkatawhan. Aktibo sa pagpanganakan. Musimba, mukanta, mudahi. Pero kung among tanawon ilang private lahing, puno sa pagkinabuhi sa salamat. Mo hinungdan, dili makit-an ang pagkinabuhi nga balaan sa matag usa kanila. Salamat, Ginoo. Ang kahadlok sa Dios nagpakita sa pagsalig inubanan sa pagtawod sa Ginoo. Tungod kay tinuoray nga nagtuo sa Dios, naginunsulo iyag yung gibiyaan ang salamat. Salamat, Lord, ginabot sa punto sa among kinabuhi. We recognize our sin and we turn to Jesus. Pinagis ang pagtuog, salamat kay among naangkon ang kaluwasan. Ug among girecognize kanunay ang pagkinabuhi nga balaan ni Kristo Jesus ingon among ehemplo sa among kinabuhi. Tabangi mi Ginoo nga kanunay mimusalig kang Kristo nga maluluwas aron among maangkon ang gahom sa pagkinabuhi nga may dinaogon aron nga kun dunay mga pagsulay mabot sa among kinabuhi, amo kanang ma-overcome because Christ anasa mong kasing-kasing. Mahimong limitado mga pagtilaw, mga pagsulay sa mong kinabuhi. Thank you, Lord, for knowing kung magkinabuhi nga balaan, dili lang ang mahimo mi nga ma-identify as a Christians. Ang pinaka-importante, Lord, na sabta na mo. Yang ubang mga tao na kinanglan o kaluwasan bilang sa mong kinabuhi. Inot ungkap nga muamping mi sa pagkinabuhi nga mataro. Tuhod na ang mga tao nga namo sa pupalibot. Nga nagsundong naglantaw namo. Ang among pangandoy, among pag-ampo. Tabangi mi, Lord, to maintain a live a life worthy before you. Aron ang mga tao makakita sa pagbago sa among kinabuhi. Aron sila makailapod kang Kristo Jesus. Ilang ginog manuluwas. Make us a blessing to others. Nasayon mi nga imuming giluwas with a purpose nga mabless ang ubang mga tao. Salamat sa mga pulong amo nakatunay karong buntag. Kung unsa ka importante nga makasinati mi og spiritual success. Spiritual success because others recognize Jesus because sa among pagkinabuhi. nga matarong sa imong atubang.
1: Lord, this morning I pray for someone nga dunay gihambing nga balatian. Ang ubahan, ilang giandam ilang kaugalingon, gumu-undergo sa surgery. Nga naminaw karon, nga nadisturbo kaayo, posible gibati siya o stress until nahibo ng anxiety. Gampo ko gino i-prepare ang iyang kogalingon. Huwag nasayod bing ikaw ang doktor sa nang doktor nga pwede makaimog mga supernatural sama sa sinatian sa uban. Tungod kay ang proseso before mo undergo ka sa surgery, doon na pa'y mga diagnosis nga may tabo. CT scan, ultrasound. So among gideclare, in the name of Jesus, nga dili madayon, tungod kay imo nang giayo. Salamat Ginoo. In Jesus' name, ayuwa ang tanan nga dunay mga balatian. Kung pamagi ni mo na undergoog yun sa surgery, gamit ang doktor nga makahatag o kaayuhan o imong tagbo na makinanglanon financially because very expensive yun. I personally nakasinati ni anak. Pero salamat sa grasya sa Ginoo. Salamat sa mapag-ampo sa uban. Salamat sa pagtabang sa uban. Salamat Ginoo, gitabangan mo. Ang matag-uso. Labi na kantong nagakimo. Kung mga ka ng pamaagi nga mamatay ang mga cancer cell o di madibilo, salamat Ginoo. Ang mga kidney nga na-collapse, buhia Ginoo. Ang mga ugat nga wa na nag-function, bati nagsakit, ibalik ang normal. In the name of Jesus, something nga nagturok sa ilang mga organs, hernia ba o unsa pa, tunawa ka na sa ngalan ni Jesus. Salamat Ginoo sa imong pagpaminaw, sa imong pag-ampo. O karong buntag akong gitugyan ang tanan yung mga parents, mga estudyante nga na-disturbo, na hadlok, na trauma tungod sa mga panghitabo nga wa mabantayan sa mga ginikanan. Ngailang anak na brainwash na sa demonic and satanic action activity nga makuha niya sa online games nga sa dihang na brainwash na ilang una-una subuuna sa pagbuhat o mga demonic satanic action. Patyo ng ilang mga faith, patyo ng ilang mama o papa. Kay ginapangutan naman kung unsa'y ginabuhat sa ginikanan, pirmi kasamaan. Mingon dayon ang demonyo through internet, through online, patya siya. Dali na po niya patyon tugay na brainwash na, tugay ay makitaan, giraman sa online games. O di gani ang mga classmate, Lord, this is happening now. Rampant na kayo, grabe ng lihok sa demonyo. So nuna sa mga anak, ganit na nila maisip ang insakto, malipayon sila. Umayang nga mapatay nila, suguon po sila, patay mong kugaling. Lord, pukawa ang mga inahan, pukawa ang mga amahan, that we must be sensitive sa lihok sa mga anak nga among imonitor o di na mo tugutan nga mo gamit sa mga gadget nga makadaot kanila. Tungod na sayod, may bisan pa yan, tagiya sa iPad, tigaya, tagiya sa cellphone. Huwag gani mo tugot. Ngayon tugot tayo ang anak, gamugamit niya ng mabutang at huwag kayo na sayod sila, makadaot sila muna-huna. Only Jesus is the answer. And I pray, Lord, for our government today. Nga gitagaanin mo og gahom sa paggama sa mga balaod. Just to protect the mind and the heart of a young generation. Nga mo daot sa buwas agmog at sa buwas nga future sa mga anak. Nasayag bigino. Nasipyat mi. Tungod sa kabisihon. Wa na may panahon sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Wa po may simba-simba. Maski prioridad pa na mo higugmaw ng kalibutan kontra sa Ginoo. And now, muna na nahitabo na naghatag ka na mong kahadlok. Na ibang mga anak ka din na mo eskwila kay nahadlok. Doon na yung mga trauma experience ka itong mga tao nga na biktima. O nakita na ko, ako gintim yung usa, Lord. Dili makatingog ang usa. Tinood buhay siya, pero di mo tingog. Tuon sa kahadlok ka doon ay bahala sa iyang likod nga mipilihin. Lord, please, bisitay ang matag-usa. Tabangi sila. Labi ng mga leader na mo sa gobyerno matinud-anon sa pagtabang, sa pagsulba din ng problema. Dili na lang, sara, sara, sara. Lord Jesus, we claim your power right now. Salamat Ginoo sa imong mapulong. Tabangi ming tanan. Please open the windows of heaven ug bibuda ang mapanalangin sa matag usa kanamo. Ikaw lamang among paglaom, ikaw lamang among kusog, ikaw lamang among dalampangan. Salamat sa tanan nga naminaw karon. My prayer, gamita mi for God's glory. Preserve the lives of our family. Preserve the life sa matag usa kanamo. Tagbuan kinanglanon sa pinagpalang musika. I-bless ming tanan. Ug sa panahon ng imong gipanalangin, we are willing to support. Aron doon na may bahin sa kalag sa tao ng iyong pagaluwas o ng iyong pagaligoan. We thank you so much for your word. We thank you so much for your presence. We thank you the power of the Holy Spirit. Nga mong gibanti karong buntag. Dalayon ka sa way katapusan. Kining tanan mong giampo isalig pinagin lamang sa ngalan ni Jesus. Nga mong ginumanuluwas. Amen o amen.

Dalay ko ang ilong kamuntag, hoping and praying nung atananta na panalanginan. O nakangkuntag akong kadaogan. Salamat sa Ginoo sa ato mga sungitig paminaw. Jima Torrijas, Rebecca Arcoy, Nili Naway Atos, Bibing Pigarua. Suri kayo sa uban din ato yung mabasa. Mary Jean Argos, may buntag po ni mo. Joy Ante de Mizula, Proverbs chapter 3, verse 7 to 10. Jima, tubilan sa balso mo, almurya, may aga sa imo, igan Jima, igan boy, ang ginugid, pakamayo sa atong tanan. Salamat kay Gregorio Lajang Hibong, salamat din sa imo pagsuporta sa inyong programa nato. Labi ng EJ Plasticware. Sa igan Jima, igan boy, almurya, kay si Gregorio Lajang Hibong, kagrahima. Good morning, Pastor Boy. Ginagreet kong amon, Pastor Romel Arellano, kag ang Kape Lovers Team. Maayong aga sa inyo tanan. God bless you. Always and your family. Salamat. Di ka mo nga pay. Kung lapit-lapit lang, masabay ko sa inyo ba? Elita, Elena, kanakan-kanay. Good morning, Pastor Boy. Amen. God bless you always. Amen. By the way, good morning man sa akong nga cousin, si Priscilla Calise Kadungo. Bao. Kamusta ka na sa din ganitong lugar mo sa Trento, ano? Agusan. Hining kasin kong widow, mayong aga. Geraldine Ramso, Andres Ubao, Bani Bilyar, good morning, Pastor Boy. Amen sa pulong sa Diyos ng imong giwali. Salamat, God bless from San Jose, Malay-Balay. Amping, Bani Bilyar na ito. Nalimta na ako ganina. Andres Atinsa, good morning po, Pastor Boy. Oy, bayat yaga, Lucilin Plasio, kamusta ka da, Sile Sain? Dami mo bisita, nagkang mga sabaw-sabaw ka man. Linda, kanakan, kanay, good morning, Pastor Richard, salamat. Nakamata na po, may aron makapaminaw sa imo, sa imo. Sa imo, watching from Barangay Malabon, Malungon, sa Lagani Province, God bless you all. Good morning, simong bana, ayaw na inuminuman. Mini Asenyero, good morning, Pastor Boy, watching from Daang Lungso, Ningong City, God bless always, Pastor Boy. Mariana Punti ng Dahay, Libby na Karyo Dahay. Salamat, Sinya Del Casil Dumalugdog, Kag Bibot Dumalugdog, Lindy Lagayon, amen. Jocelyn Barbon, amen, glory to God. Marilyn Talarok, diya sa Dalandang, may buntag diya. Kamusta naman? Sherry Ann, si Kenya, amen. Nedel Kagat, amen, amen, hallelujah. Elenita Kanay, amen, amen. Uy, may nga ka kay Otilia Simbaya, kag Tatay Waning Simbaya, salamat kit sa pagsuporta sa programa Pinagpalang Musika. Amen, amen. Rinalin Ubaan is watching. Good morning, Pastor Laikway. Jane Blancia, amen, amen. Patabang ko sa mga prayer hingpit kayuhan sa akong bana. God is good all the time. Please, Lord, kay wala ka sa among kinabuhi, wala yun may mahimo. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Amen, amen, Pastor. Salamat kayo. Sa imong bana nga, Romeo ba to? Maayo lang gina, basta undangag ino. May buntag niya sa Malabon, sa tanang membro sa Ikupi. Alliance mo na Ikupi. Adelaida Agpaaw. Amen, Pastor Boy. Good morning. Dumanon, Kalinaya Linda, may buntag po. Lord Padilla, salamat sa buing pulong sa Diyos, Pastor Boy. Dako nga kaimuan ang paghinundom o pagpalig-on kanato. God bless, Pastor. Salamat sa imong kinabuhi sa pagpadayon sa pagpagamit alang sa bulaton sa Diyos. Amen. Adelino Maalam Quezon II, amen sa pulong sa Diyos. Salamat, Pastor Boy. Kung gusto ka mahimo, sama sa kinabuhi ni Kristo, hala, sige, magpaubos ka. Kung mailhan ka nga Kristohanon, hala, magkinabuhi nga. Nahadlok sa Ginoo, dili mahimog dautan buti pasabot nga, nagkinabuhi nga balaan. Ay, good morning, Pastor Boy. Yes, Gloria Dumanat. Pagkanindot ang pulong sa Ginoo, amen, amen. Jessica Garcia Montilla, may buntag. Hoy, good morning kay Reverend Evangelist Ronnie Balboa Loud. Noy, may aga, noy. Amo rin akong pag-isa nga. Grabe, ha? Jocelyn Abapo. Good morning, Pastor Boy. Watching from Kaligutan, Laak, Davao de Oro.
Good morning sa tanan nagasunod ni ini. Pinagpalang mo sika. God bless us all. Amping kanunay, Pastor Boy. Yes, noble amping yun. Imin Pastor Bisan sa among kinabuhi. Last February, ako ang na-hospital. Pagka September, akong bana na po. Nagpasalamat lang gihapon ko sa Ginoo bisan sa mga pagsulay. Wala ko niya gipasagdan kay ang tanan. May tabo sa atong kinabuhi, may rason ang Ginoo. Amen po na. All things work together for good to do so love him according to his purpose. Kanto na higugma ka niya. Tanang mapaitabo, doon ay mga plano. Nindot. Justine Barbon, salamat Pastor Boy sa malang pulong sa Diyos nga imong giwali. Makatag kining dakong giya o pagtulunan sa among kinabuhi. Dalay ko ng Diyos, God bless Pastor Og sa tanang na minaw from Hingo Og. Carlos Abilamor, gantuan ko na dyan Santo City. Amen. O dalaygon ang balaang pulong sa Diyos. Oy, bibing kasi buha karo. Kasin maing aga. Waning Roble Paburata. Good morning, Pastor. Ang Ginoo, magauban ka na tong tanan. Amen. Lilia Bagusto Wania. Salamat sa imong pag-view. Paminaw. Amen. O amen. Glory to God, Pastor Boy. Bislig City ni Dumanon Kalinia Linda. Wilma Ranan Manzan, Tagingog City. Salamat. Thank you for the wonderful message of God that you shared with us. Thank you, Pastor Boy. God bless you more. Consolation Boy, sir.

Duterte verse 20:10. Ha? Alma Mangira, good morning Pastor Boy. Lord Padilla, salamat sa mga pag-ampo Pastor Boy. Nele Tirkagat, amen Pastor Rich. Kahilakon ko samtang ampo ka, God bless you. Lahig yun, basta Holy Spirit na magbiyok na to sa itong mga pag-ampo. Muhilag kita. Elisa Itzauri Umpay, may buntag ni Kanor Sudaria, amen, amen. Renato Raka Doron, good morning Pastor Boy, salamat sa pulong sa Diyos ng imong giwali. Teresita Reyes, salamat sa kaluwasan ng angkon, salamat nga isa kong pinili. Aba, umayo kita, may aga sa imo. Nelly Padora Jimeldas, Rosalina Mariano Panti, salamat sa blang pulong sa Diyos. Pastor Boy, sa mga iminsahin na imong gisip to God be glory, God bless us all. Renato Raka Doron, yes Lord, hallelujah. Praise the Lord, kaning hallelujah, praise the Lord.

0: Haplas po kag aroma na eh.
1: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
0: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
1: Hindi ako rin. Ako, nindos niyo kayo. Nag-uroman itong nag-ngul-ngul.
0: Oh.
1: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
0: Okay. So, imong punto na eh, nang-haplas kag aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat, Iwi.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakto sa ayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu, aliyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Ang ako nga testimony mao kini. Unang gatong bigimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gapo gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihida na akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya po kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga matuoka mo sa dili mga isuon murag naga kuanang kakatul o kasakit unya diha diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usapin niya ka instrumento kang Pastor Danangalyo na gihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.

0: sa matag pitik sa orasan. At dunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio, sa Mindanao Visayas Headline. Mindanao Visayas Headline.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ubanubanta ang dudalasays atong sayron kining pipila ka mabalita. Pakita mo din ni sa Mindanao o ganabot ay balita gikan sa Visayas hatod ka nato sa usag ka simpleng food supplement. Apanay mo kining tambal sa kadaghanan tungod sa panalangin sa Diyos o kinimaw ang Vegemax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula. Adlaw nga Lunes karon mga kaibigan, o gapit sa 21 na aning bulan sa September 2026. O sa kabataw mga buntag, o dalaygo ng Diyos, ato nabati ang programang pinagpalang musika. Ato nakauban si Pastor Richard Danggalio, ang akong maguwang broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan, Surala South, Cotabato. O ang produkto nga Vegemax mga kaibigan, gibuhat kini sa 25 ka mga tanom, oil ang suludaan ni og dili powder. Namagoy mo tiks na itong pastudan. Katong among napalit, powder lagi ang sulod. Dili powder ang atong Vegemax nga pinagpalang kapsula. Oil ang suludaan ni nga gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom mga kaibigan. O niya, kung atong tanahon ang mga testimonies, ako kining gitawag, ato kining matawag nga all-in-one. Tungod kay lalaing mga sakit at agalibyo, gamit lamang usa ka klaseng kapsula o kinimang Vegemax. So di ka na magliso, di ka na mag-confuse unsang oras ka mo inom, unsa imong imnon, kay usara mga klase. Ang kanindot lang kay daghan ng sakit ang mataga-agalibyo. Kini tungod sa panalangin sa Diyos, magkaibig magsuunan, Vegemax Plus. O niya aroma po, itong aroma igsuon na pa yung mga hubag, bukol, ang ilang haplasan. Uy, nang buto man, nangahilis ang ilang hubag. Para ka na ko igsuon ka na buhat sa Diyos. Gamit lang kining akong gituuhan nga iyang gipanalanginan ng haplas. Ang aroma herbal oil, sakit yung mga likod, na kay mga panuot, rheumatitis, kabuhi. O labad sa imong ulo, na kay mga paso, o katrol-katrol sa panit. Igsuon, aroma. O niya, pares niya ang atong Vegemax Plus nga kapsula mga kaibigan. Osmond ka, welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Ang atong Mindanao Visayas Headlines sama sa atong programang pinagpala musika nga baguhay pa lang natapos. Madungog kini siya sa Kapin, 40 ka estasyon nandin sa Mindanao o sa Visayas. O salamat din kayo sa atong partner stations nga on time, ganyan ba na ni Ahead of Time? Nga nagka-signify nga ni kanato magigsuonan. Pero hangyo ko. Mo-signify ta kung nagka-on-air na. Kaya ba siguro niya matatag alas dos e media o niya nag-signify ta pero off-air pa di ay wa pa ma-on ang atong transmitter. O niya nagka-laos o gatulog. Wa ma-on. Anyway, Xon, salamat din kayo mga partner stations. Importante ang inyong pag-ukap na magiging sa programang pinagpalang musika on time or di ba ka-ahead of time. Nindot po itong gamayang ahead of time para at least preparation pagkalas 4 sa programang pinagpalang musika. Atong oras igsoon, 39 minutos, makalipas alas 5. Nagkumaglangan na niya ang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Armas gigamit sa suspek sa South Cotabato School shooting, giingong gipanagihan sa amahan nga konektado sa DepEd 12.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang street level individual nakuhaan og dul-an tunga sa milyon ka pesos nga syabo sa Kalilangan, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 34 anyos nga babae wanted sa 8 ka ihap nga kasong pagpangawat nasignit sa Mulavi, Sambuanga del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Laing huluan tudling sa ato mga balita mga kaibigan. Duha ka minor de edad did on the spot sa dihang nabangga sa bus dito sa Garcia Hernandez, Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan. Solterito patay matapos maglangoy sa resort sa Oton, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Katapusang ulan tudling sa atong mga balita. Usa ka 34 anyos nga lalaki na baybas sa Tagbina, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng mga ulan tudling sa atong mga balita. Hatod ka nato sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Kung ato nagkay mga pangunta na may tungod sa atong produkto o di ba ka sa panglawas mga kaigsuonan, I would like to encourage nga itiks lang, ayaw lang itawag ka nato. Pwede itawag ko man na sa atong programa. Pero while ga programa ko, malipay ko kung imunod ka ng itiks mga kaibigan tungod kay limitado tong oras. So itiks lang ang pangunta na. Either sa akong number nga 0927-71-12112. O di ba ka, PM sa akong messenger, Dan El Evangel, or comment ka sa itong Facebook live karon kung anaka nag-view sa itong live. Na ay nag-tik sa itong kahapon igsoon nga pasulan, wa na'y aroma din sa Radyo Kamayo. Sa Alianga. May punta din ang kaibigang Noel Abaw. Pangitag aroma no ayop nga may mong available atong aroma sa mga istasyonan nga asa taga Paminawan. Onya mga listeners, feedback kod mo kung panitan adto mo istasyonan nya wa didto, feedback ra mo sa ako ah. Kay basi lang nahurot na di ay. Ang inyong padayong pagbalit diha sa mga istasyonan nga asa mo ga Paminawan. Mga kaibigan, dako nagtabang para nga kanang mapadayo itong broadcast. Diya sa prosperidad, sa Metro FM, diya mo palit. Nagunahon na akong moderate at kung anak diya karong si Manaha. Kay gusto kong mag-promo diya. Ako mismo ang magbaligya diya mismo at bang sa istasyonan. Kaya nasabot nami sa management nga mag-caravan ko diya. Para sa mga listeners diya sa Metro FM, prosperidad. Magkaraban ko diha para ma-avail ninyo ang mas ubos nga presyo. At ang ilan ninyo akong final announcement. O niya Bohol, at ang ilang gihapon ninyo ha. Kaya ako paging na-plansa ng ato mga schedules kay na sandwich manggod, kinalamanggod kong musti diha o sulod sa mga usa ka semana. Kaso lang medyo apiki kayo. Kaya natin mga importante usap ng mga schedule. So, una-una ako, supposedly manggoda karo si Manaha kaso lang na may anniversary sa kaibigan karong pizza 25 diha sa Mambuaya. Kung malakaw po kong pizza 26, maapsan po ko sa birthday sa kong anak karong October 3. So nauna ko malakaw ko pagka October 4. Pero ako na po gitanaw ang anniversary na po sa kaibigan sa pizza 10 sa bulan sa October. So ang atong libre na igsoon, pizza 11 pa. Ani ang mga rason ng suon ato milabay pod maugya po nagayapay mga importante schedule ganito basta-basta mabiyaan. Pero sige lang itugot sa Diyos ng suon diha tas di madugay para makikita sa itong mga listeners diha and then maka-avail sila sa masubos na presyo sa itong produkto. Oga, maka-organize po tag kaibigan itagang po ng andoy diha nga mo-appeal sa kaibigan kay gusto po sila mutabang nga ito sa uban. Pabunta lang gin ninyo ha. Pero gusto ko nga madulik at sa diya sa prosperidad karong si Manakong ako lang i-plastar akong schedule. Karong adlaw manggod na arang gid may bisita din ni Igzon sa church na ay seminar din ni through Bukidnon Evangelical Ministers Association Incorporated nga usa ka gathering no? Kaya adon tayo bisita gikan sa kauluhan ha. Atong oras karon 44 minutos makalipas ang alas 5. O karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Armas nga gigamit sa suspek sa South Cotabato school shooting giingong gipadagiyahan sa amahan nga konektado sa DepEd 12. Aron hatag na to ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Winim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan of Valencia City. Kaibigang Winim, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
2: Gikumpirma ni Banga South Cotabato Mayor Albert Palencia nga ang tag-iya sa pusil nga gigamit sa grade 9 student nga suspect sa pagpamusil sa Banga National High School mao ang amahan niini nga giingong nagtrabaho sa Department of Education or kung DepEd 12 ilawom sa Departamento sa Disaster Risk Reduction and Management. Samtang nahibal-an matud pa sa estudyante nga gitago sa amahan ang pusil sa vault og iya kining giguba aron makuha ang maong pusil. Dugang panini na siren usab nga walay kontra ang suspect o gituhang na impluensyahan lamang sa gisudlang online group sa social media nga True Crime Community. Alang sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisura Kainoy, para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Daghang salamat kay Biang Nuinim Rafisura Kainoy sa maong report. O sa kasubong pakita mo dito sa South Cotabato mga kaibigan. Kami kalas o moragatulo ka kinabuhi. Laing balita mga kaibigan. Street level individual na kuwaan o dulaan tunga sa milyon kapisos nga syabo sa lungsod sa Kalilanga na Bukidnona. Aron hiyata ka na to ang detalye ni ini atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City, kaibigang Noinem o kaibigang Charimi, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Nasikop sa niusang persa sa kapalisan pinaagi sa Bybus Operation ang usa ka tigpahuyot sa gadaling droga nga nakuhaan og dul-an tunga sa milyon ka pesos nga sabu sa Boracay Central Poblacion Kalilangan Bukidnon pasado alas 12 sa tungang gabi nitong September 19, 2026. Ang dinakpan gira sa alias nga Leo 23 anyos og nalista isip street level individual. Sa persona sa akmitikan sa posisyon sa suspect ang upat ka heat seal transparent plastic sa 6 nga gigtuo uhang adunay sabu og mutimbang og 70.13 gramos nga adunay standard drug price nga 476,884 pesos. Nakausab sa kapalisan ang usa ka cellphone, motorsiklo, helmet, backpack og bybus money nga ingong gigamit og nalampikit sa operasyon. Gipahimutag na sa motoridad ang kaso batok sa suspect tuod sa gigingong paglapas sa Section 511 sa Article 2 sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang harug kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Narugada lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kani si Igan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bian Charmi Pangin sa maong report sa atong mga users sa atong produkto nga Vegemax o diba kastong aroma nga nakaangkon og kayuhan human migamit sa itong produkto mga kaibigan. Malipay kayo kung makatawag ka, ipabot ang imong testimony. Og papasalamat sa Dios dinhi sa kahanginan sa itong programa. Pinagi sa pagtawag sa itong numero nga 09-27-71-12-12. O diba ka igsoon, pwede ka mo tawag sa itong messenger. While ka programa ko, pwede ka mo tawag magsuunan sa itong numero. Kung naiga labay og report, ay lang sa itong messenger magkaibigan. Sa ito lang numero. Diha sa Barangay Tungol, Dato Montuala. Murag North Cotabato ni. Kade lungsod nga Dato Montuala. Ato man nagipabot sa itong usa ka dealer igsoon nga naanaday bagong dealer diha sa Barangay Tungol Dato Montawal diha sa Joy Native Coffee. Available diha ang atong Aroma Herbal Oil o atong Vegemax mga kaibigan. O sa anak lang mo diha Osbon ko, available ang atong produkto Mga kaibigan, diha sa Joy Native Coffee sa Barangay Tungol, Dato Montual. Nadiha atong produktong Vigimax o Garoma. Busa, anak lang mo mga kaibigan. And then, diha mo sa tulunan, dito mo kang kaibigan Toto Gawran sa Barangay F. Kahilo, nagkan si Aroma Vigimax dito. At oras karon 50 minutos pagkalipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 34 anyos nga babay wanted sa walo kaihap nga kasong pagpangawat na signet sa Mulavi, Sambuanga del Sur. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, anukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nasignit sa presyon ang usa ka 34 anyos nga babae nga residente sa Mulavi, Sambuanga del Sur nga gila nga wanted person sa Mulavi Municipal Police Station. Atul sa manhunt operation alas 11:50 sa buntag kay dito nakalabay nga adlaw dito nabita sa Barangay Makugihon, Mulavi, Sambuanga del Sur. Gidakop ang suspect pinagi sa gahom sa warrant of arrest nga giisyu sa presiding judge sa Municipal Trial Court, Mulavi, Sambuanga del Sur nga pritsahan og Mayo 5, 2025 tungod sa walo ka ihap sa kasong pagpangawat kun theft. Ang source warrant adunay rekomendasyon nga piyansa nga 6,000 pesos matag-usa sa 5 accounts o 4,000 pesos matag-usa sa 3 kaihap. Temporal ng ikustudya ang magdinakpan sa Mulavi Municipal Police Station alas sa tukmang disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur. Sa galang sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ay inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa maong report ang produto ng Vegemax og Aroma Prit mismo diya sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipos. Busa mga kaibigan, atura mo sa istasyonan. Diya mapalit sa itong produkto kay dako ng katabang sa iyong panglawas o makatabang usap aron palayin kita madunguga diya sa Gipos, Sambuanga del Sur, pinagi sa Barangay Radio. Diya sa kinapawan, mapalit ang atong produkto igsoon diya mismo sa sulod sa KMCC Supermarket. Pakita lamang diha ang Midi Pharmacy sa sulod mismo sa maong supermarket. Midi Pharmacy, natay Vigimax, Aroma o Herviva Coffee. So, pabor na kayo taga Kidapawan City, mauni ang atog yung pinagpalang produkto. Nadiaigsoon na mismo sulod sa KMCC Supermarket. Midi Pharmacy, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. So, katong gusto mag-testify, pwede mo tawag karon mga kaibigan, ipabot ang istorya sa kayuan ni Muna Angkon gamit ang produkto ng Vigimax. Ang pag-inom sa itong Vigimax nga kapsula, 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa di ka pamukaon. Panalita na buntag ka mo inom. I mean, yes, buntag ka mo inom. So, 30 minutes to 1 hour before breakfast ka mo inom, mga kaibigan. Ang dosage ani, pwede usa, pwede duwa, pwede tulodong ano ni mo. Ani say overdose sa kini purong herbal. Ang ako mga apo, panglanlano na nila tag lima kabuok. Walay overdose sa kini purong herbal. Sa mga gisulti at itong yes, murag kahapon na kong gisulti, na iusa ka alagad sa Diyos nga ito sa Davao. Nakasuway o painom siya anak niya, pastor, ganahan kay mukaon na kong anak. So nipalit siya ang pulo kagarapa. Pulo kagrapa kay nindot manggod ning food supplement ha, kining atong Vigimax. Kay at least ang mga bata di buka og gulay, amrog susaman kakaon na gulay og prutas sa diyang inom sa usa kapsulang Vigimax. So pulo kagrapa yang gipalit ang kanindot pag pulo imong paliton basta dari kani kanamo. Puyato pa GNT, pwede pa GRS, wa na may bayadan sa shipping ani papadala. Kami na basta pulo. Napay libreng usa so 10 plus 1 ta basta dari kani kanamo. Pero diya sa mga sasyonan, doon mas convenient kayo. Diya alam mo palit yung suon kung mapalit na mo tag sa kagarapa o tag pinakakapsula. Anak mo sa sasyonan. Laing balita mga kaibigan. Atong sayro na balita pagtabong ato sa Bohol. Duwa ka minor di edad did on the spot sa dihang nabangga sabay o sa bus dito sa Garcia Hernandez, Bohol. Alang sa detalye atong dawaton report ni Kaibigang Nora Canelio Acas na nugad sa Hot FM at Tubigon Bohola. Kaibigang Nora, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nakabsan sa kinabuhi ang duha ka mag-igagaw nga pulos minor di edad nga nagpangidaron og 14 ug 15 anyos human nabangga ang ilang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga Southern Star Bus Transit sa Garcia Hernandez, Bohol pasado alas 12 sa udto kagahapon Domingo, Setyembre 20. Ang mga biktima pulos residente sa Barangay West Poblacion sa Maong Lungsod. Base sa initial nga investigasyon sa Garcia Hernandez Municipal Police Station padulong sa lungsod sa Hagna, ang duha ka biktima sakay sa motorsiklo sa dihang hitabo ang aksidente sa National Highway sa Barangay West Canayaon. Matud pa sa kapulisan nga mi-overtake ang motorsiklo sa laing sakyanan apan wala niini na matikdi ang kasugat nga bus hinungdan nga nabangga kini og napasok sa ilawom sa maong sakyanan. Tungod sa kakusog sa pagbangga, gilayon nga gideklarang dead on the spot sa lugar ang duha ka biktima. Nasayran usab sa kapulisan nga wala magsulob og helmet ang duha ka minor di edad sa dihang nahitabo ang aksidente. Kasamtangang anaa karon sa kustodiya sa Garcia Hernandez Police Station ang driver sa bus alang sa dugang nga investigasyon og tukmang disposisyon. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vigimax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas sa baong report. Diha sa Bohol, palit diha ang atong produkto sa istasyonan mismo sa Hot FM na himutang diha sa Tubigon Bohol. Busaan alam mo diha, na himutang atbang sa Mater de College na ay gamayang kali diha. Sa atbang sa mga eskwilahan, subay ang kali kaya banda sa Luyo na diha ang istasyonan sa TFM, mapalit ang atong produkto ng Vigimax og Aroma. Osbon ko Bohol, pabutay akong pabisita na itugot sa Diyos. At ulang na plaster ang atong mga schedules. At oras karon 57 minutos palipas sa 5, balitang ligay nun mga kaibigan. Usa ka solterito patay matapos maglangoy sa resort sa Oton, Iloilo. Aron hihatag ka na to ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa Jet FM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Napatay ang 13 anyos nga soltereto nga nalumuos sa beach resort sa Barangay Butong Uton kahapon sa ngapon. Ini ang ginkonfirma ni Police Lieutenant Colonel Norbert Cipolle, Hepe sa Uton Municipal Police Station. Matandaan nga nagparigo sa resort ang solterito upo ng magulang kagduha pa kalaki sang gulpi lang nagmadlo sa hangin. Nalumuos ang apat pero nakabutwa kaglakay nga kapaygad para makapangayo sang rescue ang tatlo. Naurasan kaya nakita ang solterito sa Barangay Trapitse Uton. Nagpadulong lang sa resort ang solterito kaya iya pamilya agud magbanding kaya iselebrar na lang ang birthday sang ilang amay. Sa ngalan sang Bijimas Plus sa pinapalang kapsula kagarumang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambuna, Iloilo. Turug na baskog pa. Ayayay.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dang salamat kay Bigang Randy Lasa sa maong report ang atong produkto palit sa mga istasyonan diha sa Lambuna o sa GTFM. Katapusang balita mga kaibigan. Usa ka 34 anyos nga lalaki na baybas sa Tagbina, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez na nukad sa DXRM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo!
4: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Sikop ang usa ka 34 anyos nga lalaki human gipahigayon sa mga kapulisan sa Tagbina Municipal Police Station ang operasyon batok illegal nga droga pinagi sa babas nga gipangluhan ni Police Captain Mark Steven Boy Sarsunas Acting Chief of Police natungpit sa 19 bining bulan sa September 2026 sa may barangay Suryano Tagbina Surigao del Sur sa oras ala 1:50 sa hapon. Gilang nadakpan nga si alias Dudong 34 anyos din residente sa may Puro 4 barangay poblasyon Tagbina Surigao del Sur na konpiskagikan kaniya atol sa operasyon ang 4 ka hit cell transparent plus 6 sa Shea nga motimbang sa 1.5 grams nga may gibanabanang kantidad sa 10,200 ka pesos. Ang pag-imbentaryo o pagdokumento sa mga nakonpiskang mga butang gihimo atubangan sa mga gikinahanglang saksi subay sa Section 21 sa Republic Act 9165 na sumala sa giamyenda. Gipahibalo ang dinakpang suspek sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon o ginalang ato sa Tagbina Municipal Police Station uban sa mga nakonpiskang mga butang alang sa tukmang dokumentasyon o disposisyon. Giandam na ang tukmang mga kaso alang sa giingong paglapas sa Section 511 o 12 sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 aron kini ipasaka. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linoset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Rina Linoset Martinez sa maong report. Mga igan, kapsang tag-uras. By the way, di asmang buaya sa atong pag-anagkaroon ng Pizza 25 sa iyong anniversary. Madatang produkto para mas ma-availin nyo ang mas ubos na presyo. Pero atong dealer diya, nadiya si Iganjian na kasipong Iligos, no? Atong kaibigan. Huwag tapo diya sa tindahan sa usas sa mga barangay kagawad, nalimot ng siyang pangalan. Mga igan sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio, temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
4: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend, jelly.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad ta. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
0: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
0: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
0: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra.
4: Gikan sa kamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
4: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Nasayod ka ba? Ang Office of the Building Official sa Lakmayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order No. 32 usa ka balaod nga nagpasayon o nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon o epesyente, ang Office of the Building Officials adunay one-stop shop di intanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Gisiguro usab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan o uban pang dokumento nga gikinahanglan sa Office of the Building Officials. Human masubmit, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Maabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit o pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 o sa Office of the Building Official one-stop shop. Mas paspas, mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 088-813-6157 o cellphone number 0955-296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakmayan sa Valencia o sa Office at the Building Official nga ang inyong proyekto, inyong siguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
8: Naapari ay na!
10: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
9: Kanindot no?
10: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
8: Doon natadiri no?
12: Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pagserbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building Sir Highway Poblacion Valencia City Bukidnon Fuego Blend Chili Paste.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
6: Nakunot pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agto alam ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego Blend Jelly Paste.
2: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali nga, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini
13: sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usab mabuhi o ban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: kailangan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Luka ba't sa Nui Bikin Kulbay ng Kwan Muli ang dami ng patunod ng luka o panimalay ang gatunat kayaman ng pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungong nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tukmantak na sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni alasayis imedya sa Budag. Baga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga magbungol doy. Mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, nga mga badlungon. O mga miyembro ng BDA. Magandang umaga po. Welcome na usab sa tuang Monday edition sa atong programa nga Baroganan Kaibigan. Pizza by Diono. Ning bulan sa Septiembre. Pila na lang yun ka daw, 30 days of September. 9 days more to go. Puma na ang September, October, November. 95 days na lang. Pasko na. Merry Christmas and a Happy New Year ka na itong tanaan. It's gonna be 95 days. Pasko na yun. Dili na yun ni Kapungan. Di na yun kapungan ang manamanay gunay. Ani a kami. Ang kaninyo. Dili makatugaw. Wa nakatugaw sa inyong mata. Alas 11. Naigon. Wa mo katugaw. Pag-sure mo diha. Kanang uban manaygon. Fundraising mana. Fundraising. Ay, nako po. Kaninyong tanan, once again, labi na gayon sa mga miyembro ng PDA. Wah, nabisi akong technician. Nagkalimot na sa mga... Ayun. Hapit, wah, nagkalimot ang atong kaubanan diri kay nabisi o adjust. Nabisi siya adjust, ang usao na lang. Usao na lang o adjust. Ana, magina. Ana, manong nitrabaho o ganiang... technician. Magandang lalaki. Ay, nako! Arang uban, impeachment. Ang problema.

0: pasti lang ba ita 24 ang threshold pero laliso nun sa ako na lang gining ikatawa pastilan ginoo ko daghang problema sa tong nasod ang ilang problema sinado ang threshold sa boto pila man ay kabugi butaran sa katawahan 24 man dili man 12 di man 14 di man po 16 pero ningo mo po na gato uban mga kato mga amici corey friends of the court dili dapat ang katong present pero ang tulo magkapareho ang isa si Ascona lahi ang iha dapat 24 na isa ispoko magani bisan ang kato mga former justices ang ilang sabot ang ginaingon ang si Ascona ray naglahi ang tulo pareho nga ang basihan present para ginaingon nga ikaw Peligro Manigbas Jr. absent ka wala ka kay doon na kay kaso di ka pwede. Ma'am, pasado man ko sa tanang exam. Ma'am, nakapasar man ko sa tanang exam. Ngano'n di man ko ni mo i-appeal. Hallelujah, bakaluya. Well, nanasay dili mayong panghitabo ni Adtong Biyernes. No, ko, dito ni Banga. Ato ni isgutan karutod-tod. Karong adlaw, September 21. Ika-54 nga anibersaryo sa Declaration of Martial Law. Dito sa Petro, Manila, walay klase kay dunay mga ipahigayon nga mga rally. Gahapon, nagsugod ng uban. Marcha sila paingon dito sa Edsa Shrine. Gani, dito po sa Kalumpit, nag-rally po sila, dili man sa anibersaryo sa martial law. Kundi lang ilaha, baha. Walay undang ang pagbaha sa lugar, labi na dito sa Kalumpit, Bulacan. Pwede, hey na ko Lord. Unya, wala po'y undang ang saka sa mga produktong petroleum. Karong adaw, ugma pa ha. Pero ang gagini ang LPG, liquefied petroleum gas. Wala yun tayo mabuhat. Wala na yun. 4 pesos ang pagsaka matag kilogramo sa 11 kilogramos ng tangke sa LPG. Liquefied petroleum gas. 11 plus 4, 44. Ang saka matag tangke. Gidagarter lagi ni pareho ni Maria ni si Gosos. Ugmang adlaw ha, ang gasolina 4.5 pesos ag batag litro. Ang diesel may na lang kay wa kaabot og 11. Pero mor gyapon 8.9 pesos ag batag litro sa diesel. Og sa kerosene, mo gamit og gas. Ang kerosene size ngadto 7. Ngayon lang ito uban nga ipatanggal ko ng excise tax sa LPG o kerosene. Pastilan, okay gamit o kerosene. But according to Republic, ba man ang klaro? According pinasubay sa Acta Republica, kung Republic Act 12316 kung 12316, kung ang presyo per dollar, per barrel, per barrel ha, moabot og $80 per barrel, dapat tangtango na ang excise tax. Mr. President, wabal malagi ni mo na gitangtang ang nag-99 naman. Nag-99 naman lagi, kuwang nalang isa kapakog, magsagatos na. 33 times 3 equals 99. Wapamalagi ni mo. Naabi na yung declare Republic Act na Mr. President.
1: Wala.
0: Wala, basig nakalimot ka under Republic Act 12316. Habi naging klaro, ginako na. Republic Act 12316. Kung ang presyo per barrel umabot sa $80 per barrel, tangtango na ang excise tax. paabot mi may pagwa kay naa kay nagwa mo murag naa may pagwa kay naa wa man wag klaro da injer kito murag naa may pagwa kay naa wa man
1: wala
0: murag naa kay na may Republic Act energy declaration energy crisis act naa 12316 idedalas per barrel ug moabot ang tangon ng excise tax na Mr. President nag 99 naman. Denied din ba? Dollars per barrel na wa pa man. Og na mo ikatubil ang boto na pa bay available kay moingon na bang gas station ka hurot. Hurot. Ah. Aritas 92 ang gadagan karon ang uban na 93 na nagani 97 gas lumbo 97 oy. Yan diesel 97 una-una sig increase. Napoy, napoy 95, napoy 94. May lagi sa atong mga congressman, sorry, mga congressman. Sa atong mga senador, ang inyo mangungya si kaso lagi ang kuan manggod. Agay! Ini ang impeachment. Impeachment ba? Kasi kasuha sa ninyo ng kuan, oy. Kanang oil deregulation law. Ang purpose niya ng oil deregulation law aron ko no doon ay kompetensya. Wa may nahitabong kompetensya. Mura na may nontog brand sa motor nga sabot-sabot lang.

0: islands, beautiful islands,
1: white beaches and white sand,
0: beautiful mountains,
1: valleys and rivers.
0: God made it all beautiful in
1: the Pacific.
0: Beautiful islands, around the greatest iceberg, beautiful zigzag along the mountain cliffs.
1: Beautiful flood control, di makontrol ang baha. Kay kisod sa malita ang mga kwarta. This is my country, Philippines. This is my country. Daghang buaya sa Philippines. Naay buaya sa katubigan. Naay buaya sa mga buhatan. Ang buaya karon nakakorbata.
0: This is my homeland, Philippines, my Philippines.
1: Bit-bit og dagko, kaayo nga mga malita. Hala mo dihag magbaha, total kabura.

ay pa mo po na lang tani o gagini ang grapes diya sa Sashi Vineyard Gabe. Diya sa Purok Tres Bidar. Tamis pa kayo, kamo pa mo po, barato pa, hayahay. Sashi Vineyard Gabe diya sa Purok Tres Bidar. Tamis kay lang grapes.

0: I love my country, Philippines. Di ba? Nindot ka ay paminahon. Gigugman ako ang atuang nasod. But kumusta naman ang uban natong mga nakapaldo? Mulagi na. Agato mga mag-uuma. Bila nakatuig, 40 niyas na uban kapag panguma. Wag yun intahan. Wala yun intahan ni Asinso. Ako amigo, isara ka termino ni Dagan. Ay sus, paldo din sa'yo. Paldo din sa'yo. Ako pong amigo po gihapon nga, gini ang empleyado. Nabuktot na lang ito, natiguang na lang tinarbaho. Waganik yun ka patukod ko iyang kagalingong balay. Sigari nga pong pangarkila. Kagiyang swildo. Muna'y ginaingon nga. Sa wapay swildo, ako na, gini ang binisaya. Swildo na kabayaran ba'y? Pag abot swildo, in English na. Sorry ba'y, short. At iaw mo. Mo na'y napakasakit ko ya Eddie. My friend, magsakuan pa. Kumusta na mo mga my friend? My friends, kagaral. My friends ay mong mata. Ay, my friends ay mong baga. Ay, asta baga, pre, naad ya. My friends ay mong atay. Asta atay, pre, naan, apil pag-ihaw. Nadia. My friends ay mong panuhak kang dako, dili. Nabida. Mao lagi na yung nakapait ba? Ngay. Yun ang ato ang nasod. Ambot na unsa naman yung tao ni ay. Ugma, saka na sad. Kumusta yung sweldo? Gasaka? Loy!
1: Wala.
0: Tiyaw mo, wala. Kusugay ang tingog ko eh. Ang sabo yun noon, daghan. Sabo, 200 po milyon. Kuhan, sabo sa Luzon. 204 million, ay, 30 kilos nga siya po. Kailan ginoo ko. Ay, hallelujah. Makaluya, labi na katong netabo dito sa Banga. Way klase ron, dito sa Banga, South Cotabato. Gumikan sa netabong pagpamusil. Anya, Dumbiernes, ato ginaisgutan, Coronadal, walay klase, Tantangan, walay klase, Surala, South Cotabato, walay klase, uban pang mga lugar, sa giniang South Cotabato, walay klase gumikan sa netamong pagpamusil niadtong Biyernes sa Humans Paniudto dito sa Banga National High School. Ato nang isgutan unya, niingon lagi tag kumusta naman ta ni mga my friend. Hey, my friend ni matag, my friend ni

0: yo soy mi amigo My Friend Urca Ibigan. Como nominos a Radio K Ibigan, My Friend. Diba, mi amigo, kaibigan, my friend. Kamu nomino sa 98.5 Radio Kaibigan, mi amigo. Luzon, o sa tamagampo, ato namang yung nandan. Luzon, magandang umaga, Pilipinas. Mayong buntag, Luzon, Visayas in Mindanao. Gibiyagin daw Mindanao.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mga igsoon.

0: Sa gitna ng pangakong
1: unti-unting nawawasak,
0: habang ang ilan ay patuloy sa
1: kapangyarihan, ang ordinaryong mamamayan na iwan sa kahirapan.

Diba ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Good morning, taga Department of Energy. No, ika 54 years anniversary sa declaration ng martial law. Og karon anibersaryo na sa NATO sa ato ang pagsabaga produkto petroleum. Good morning mga taga Department of Energy. Shall I say congratulations or shall I say what happened to your department? Shall I say inutil? Sakto. Sakto. Ano nangyari? Diba sinabi under declaration Republic Act 12316 pag umabot ng $80 per barrel, meron tayong bala batas? Eh, ba't hindi napapatupad? Eh, kasi, ano yan eh, energy declaration, o taga Department of Energy, ba't hindi ninyo napukpok? Bakit wala kayong salita? Eh, sa lugar, magpasalamat pa mi. Kayo ani abotog unsi, nuwebera. So, may mong pasalamatan, ana. Ha? Taga Department of Energy? Unsa gibuhat na inyong departamento? Department of Energy. Kami, wa na yun may energy. Wa na may kusog, ay. Wa na kusog ang among pitaka. Murag aksyon nagkaluya ang among kuan. Murag masakir na ni sa among pitaka. Taga Department of Energy, murag kada simana, gimasakir ni ang among pitaka. Masakir, ay. Sama di, abay budget. Unya, kada simana, on tamay, kada simana, musaka, kay kada simana, pun musaka, among sildo. Ah, okay rami. Okay ra. O kada simana, pun saka. Di man. Ang gasolina, sigig saka. Ang palaliton, sigig saka. Ang sweldo, maura, gilansang. Gilansang sa krus. Stilan, Ginoo ko, Lord. Para mataanin ka ning Holy Week. Mataga, Biyernes Santo, permanente ning atong, excuse me, pitaka. Lubig ba'y Biyernes Santo ning atong pitaka, permi? Pastilan ninyo, taga Department of Energy. Mingon pa ba kong congratulations? Or moingon ko ninyo what happened to the Department of Energy? Kasi ako kasi inutil. Pastilan ginawa ko ninyo. Hallelujah! Ato naman kayong naandan ng atong programang baruganan. Bito ang patay sa inkwinto dito sa Tangtangan, Barn. Tugunan, Tangtangan naman. Tugunan, Barn. A special geographical unit ng BARM, pito ang patay sa Egwento Sumasundalo, PNP, kasundaluhan, tali sa armadong grupo ni atong Sabado sa buntag. Mag-serve lang tato si Laguara Dubares. Pero sukol, ato ang binakbakay. Pito ang patay, 300 kapin ka mga residente, mga gining mga pamilya ang ipabakwit temporarily, gumikan sa padayon nga inkuwentro. Pero murag na huma naman, ito ni naitabo dito ni sa Tugunan, Special Geographic Unit diya sa BARM, Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pastilan Ginoo ko. Pero ang atong bulsa murag kada simana doon ay bakbakan. Asa mo na yung bakbakan? Inkwintro. Ano yung siya inkwintro engineer? Dili, inkwintro sa pitaka ba? Inkwintro ay permanente, murag masaker ay. Masaker mi, miyasaker, permanente among pitaka. Pastilan Ginoo ko, Lord. DOE, good morning. Magandang umaga po. Unya, good morning po di ay taga DTI, Department of Trade and Industry. Idaot bonta nga dili na pabandid ninyong budget sa YouTube Buena. Eh, basig inyong increasean po ba? 700 na. Imbitaron talaga mo. Sige, kamay budget, ana. Tagaya na, 700. At imbitar kami, at tumis yung balay. Tanaw na ito, unsay dangatan, ano yung 700 nga Noche Buena. 500 mo ito last year. Abot lang karon basig increase nila kay na may kuhan. Increase man sa mga buhis. Increase man sa ang gasolina. Increase ang tanan. So basig ilan yung dugangan o 700. Hallelujah. Makaluya. Hay, mag-ampo sa tao sana itong sugda. Dagato mga daghan kay tagisgutanan. Labi na dito sa naitabo na itong Biyernes. Sa humans panyudo dito sa Banga National High School. Mag-ampo sa atang

alang sa atong mga kaigsunang mga lumad. Amoy noy, no deyo to langit. Agparakalo noy, kangara no, no maruyo. Ugwiniyata noy, kumagaano gatuman. Kapag sugo no, kay tuso ini no, kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tukuonon. Noy nuggo ilango noy, puigo ako'y kamanga utaw. No makasasalo, susungo, og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo, ganami. Buligi ko'y oyogo no ko'y. Ugo alab to agad. No ko'y numaroot no batasan. Amen.

0: sa ato makaigsoonang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arahmanirrahim. Maligaw mi din. Iyaka na budua, iyaka na stakim. Idinadzara dalmo stakim. Siya talasin na namtahalayhim. Gairil magdo belehim. Waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Robbie Chang sa Baroganan Kaibigan!

Once again, magandang umaga po sa ato magkaigso ng mga Muslim o piyaka na pipita amin na mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ato magkaigso ng mga matigsalog, mayada masulo, mga manubo, madayaw no kasuban. Mga ilakanawan, naimbag na bigat kadagayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, marhay naga. Maragang magayon. Mga Pangasinenses, mga Santos, ya kabuasan itiki amin. Magkapampangan maya babag kayungan. Baka uturan ko dara ang mga kilungguhan, ay abaw mahigin nga agad sa inyo, tanan blahaw. Mga balanan, majembeng tagde, gajitang patiin. Mga waray maupay nga agay o tanan. Dabawin niyo madihaw na buntag. Surigaw nun marajaw na buntag, marajaw karajaw. Butuan nun madihaw gainaat. Mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw maphud ang algo tao namin. Mga tausug marayaw na mahinaat. Chabacano, buenas dias, mi amigos el mi amigas. Mga blaan apyo plapos, mga tiruray apyo hepe, weno mga tagbano madigar silam kadiko. Kaninyong tanan akong usbon, magandang umaga po. Once again ha, karong adlaw, it's the 54th anniversary of the Declaration of Martial Law, September 21, 1972, when martial law was declared by then former President Ferdinand Marcos Sr. Sa 54 katuig na ang milabay, kumusta naman ang atong kahimtang sa atong nasod? Ayos lang ang buto-buto. Buto na yun, Mia. Mura na lang, Mia, nagbukog o panit muna. Ayos lang ang buto-buto. Ay, kumusta naman? Puro buto na lang yun mo lagaon na ni. Gumikan sa kalisod sa panahon. O na, daghan kin sa itong makaigsunan ng mga broad na lang yun taon. Kayo, di yun mga broad, wagi taon. Mga bastilan mo, Japon ka on jabas, pati paitag yun. O gag imong swilde ron, minimum. Ang imong expenses, maximum. Imong swildo, sigigsa ang atong swildo, sigig-os-os. Wa maginamisaka. Ang palaliton, sigigsaka. Atong swildo mo na Japon. Hawa kita. Maglisod yun in town. Napay kada simanang sakas mga produktong petroleum. Pwede, aleluya. Karong adlaw, 15,000 ka mga pulis ang ipagkatag dito sa Metro Manila. Gumikan sa ipahigayon ng mga kilos protesta because of the anniversary ng giniang Declaration of Martial Law. Diri sa tasa ni tabo ni adtong Biyernes sa Humans Padiyudto, September 18, dito na inatabo sa Banga, South Cotabato. Usa ka 16 anyos nga tinunan na musil after lunch, killing diritso duha ka kato, isa ka 14 anyos nga tinunan o usa ka babae o injuring around 8 others before taking his own life. Sa sutupa, tulo ang patay, duha ka, isa ka babae nga 14 anyos o isa ka lalaki. Unya ang namusil, yang 16 anyos, iya pong gipusil ay ang kagalingon. Sa dili pa niwa pa siya namusil, yan ang gisulti siya mga classmate nga doon na siya plano nga mamusil. Motoga, doon ay na hero sa dato, kaya doon ay isa katinunan nga iya gibabagan nga di makasod tong isa estudyante nga gadag armas nga namusil, iyang gibabagas pertahan, pagpabuto dito sa pertahan, igo in town ang iyang gamot. Pero at least buhi siya, motoy murag hero. Imagine ha, sunod-sunod ni nga pagpamusil sa mga tulungaan. Ang ikatong last la ikaduha, dito ni nitabo sa Ateneo de Zamboanga University ni atong Agosto 18. Sa Zamboanga City, usa ka tinun-an, gi-livestream pa ang iyang pagpamusil sa giniyang nitabo dito sa Ateneo de Zamboanga University, killing another student inside the classroom before taking the gun to himself. O sa siya, doon patay.
katuyang naigo o katusya. Samtang ang pinakauna nini ni atong June 2026, bakanti lag July, pagka August nanasad, pagka September nanasad. Muna'y giningon, atong June 2026, dito nini tabo sa Tacloban, gisundan sa Sambuanga, gisundan na dayon dito sa Banga, Cotabato, South Cotabato. Dito sa Tacloban, Leyte, ang unang pagpamusil, diin dua kastudyante na nag-edad o 14-15 open fire on the campus, resulting in 3 student deaths, tulo ang patay. Ay, nako. Og pastilan. O na ginaingon lagi nga, sunod-sunod na ang pagpumusil. Inya ang kuanani, around 20 ang samaran. Dito sa gideang banga, 8 ang mga tinunan ang samaran. Muna'y ginuktukan karon, dili lamang na sa uban mga tulungaan karon, but this is a nationwide problem. Kinibitang sunod-sunod na nga pagpamusil sa mga tinunan, diha mismo sa school campus. Ang problema, manggod, dili baya na makaya sa gatong dito lang sa banga. 3,000 kapin ka mga tinunan, 3,500 ka mga tinunan, 5 rabi ilang security guard. Di na ni mo makaya tingklasin na magrikisa na tanan, di ba? Di makaya. How about siguro sa ubang mga tulungaan? Ang uban na siguro yung mga security guard, pero ang uban, wala, kaya di ka-afford. The only problem, ang isa ikaduha nga baguhan, siguro, ako lang hangyo nga sa atong kapulisan, ang importante siguro ang presence, ang presensya sa atong kapulisan sa mga nagkadayang tulungaan. But pila po kabuog eskwilahan? Pila kabuog gini ang senior high school ng mga eskwilahan din sa probinsya sa Bukino, pati mag-aa. Di ba? There are 20 municipalities and 2 cities. Oh. Matag munisipyo, pila kabuog national high school. Di ba? Wabutang ta isa. So, 20. Pila din sa Valencia. Pila kabuog national high school ng atong syudad sa Valencia. Nga pila raman atong pulis, so dili makaya. Bisan pag butangan ato nag-uban mga force multipliers, kadi atong mga BIPAT, Barangay Peacekeeping Action Team, bigya pun makaya sa kadaghan sa mga tulungaan. So, ambo, tugunsay plano nining atong mga taga Department of Education, may kalabdanan nining sunod-sunod na nga pagpamusil. June, bakanti lag July, pagka August na nasad, pagka September na nasad. Pastilan o mga ginikanan in town sa mga tinunan, gitugka naghubag-hubag. Uban, mga hadlok ng mga eskwila, gumikan lagi nining sunod-sunod nga pagmamusil sa lood mismo sa tulungaan. Muni, pinakadako nga problema ron sa tong nasod, ano bang plano? Wala po nagpagawas ang mga pamahayag at taga-DepEd. Mau-mau lagi. Wala pa man po eh. Because ang ato po mga magbabalaod, ano ba ang talagang dapat gawin? Bisan pag, di ba? Bisan pag maingon nga, gamitan ng psychosocial intervention and everything. But, number one is the deterrent of the crime. When you say deterrent, on saon nga masolusyonan, not exactly 100% maresolbar, but siguro the presence of sa atong kapulisan in all areas, atong mga tulungaan, naa that will deter no sa kahadlok sa mga tinunan nga magdada og mga armas kay bisig madakpan. But I don't know, bisan ako gasi ko ginuktok ani magabi gasi ko ginuktok aning labi na tong hitabo dito sa banga nitong Biyernes sa umas paniudto igsugod na ko ginuktok kay ko nga saon na lang ka ni ba kamong mga naminaw sa tag-tag sa Caridoses basig do na mo suggestion nga atong ika-suggest dito sa atong nasudnong gini ang taga Department of Education bisag diri na lang sa gini ang regional level, provincial level nga atong matabang ato kanila nga how can we to determine how can we deter sa gini ang masolusyonan gamay kining sunod-sunod eha pa ta mo react og nitabo na di ba simbako lang lain ra bata kay eha na dayon og nanay may tabo ala eha na which is wrong. Dapat it should be more preventive, di ba? Prevention is better than cure, matud palagi sa in English.
So unsaon na to pag-prevent ni ini karon nga sunod-sunod na Tacloban, Zamboanga, next ni Dayon is Banga, South Cotabato. Saon na lang ni, di ba? What's next, di ba? Ang atong una-una nga to sa atong mga tinunan, labi na sa mga senior high school, what's gonna next? Simba ko lang. Lumugog pito ka loud. What's next? Hay, naku po. What happened na? So, nang kinilaging social media. Katong estudyante noon nga namusil dito sa Banga, actually, gasulod siya sa, pag-check siya mga cellphone, gasulod siya sa dark web. Nasa katong dark web, katong di kay gasulod bito, kay dili maayo na diha ka ng dark web. Ngit-ngit pas alkitran, sabi ni saya pa. Unya, nagito siya ay problema nga depression. Nakuan sa ginikanan, depressed amount tinunan, na-advisan ra sa ginikanan, pero wagin na da ang iyang depression. Poto ni sangpot sa pagpamusil dito sa Banga National High School. After lunch yun. Ngalauna sabon, human panayod to. Human yun panayod to. Dito sa mga tinunan sa Banga National High School. Pilay tinunan sa Banga National High School. 3,000 kapin ka mga tinunan. Nga 5 kabog security guard, daani mo na. 3,000 kapin. Dili na sa ato, Balensya National High School. Pila kabog tinunan din eh. Simba ko lang. Pila kabog estudyante sa atong Balensya National High School. Ang atubangan, ang likod, National High School. Ang atubangan, elementary school. Baga-baga, kini mga tinunan din sa atong Balensya. Sa Balensya National High School, sa Balensya Elementary School. Panagkan, kini mga tinunan diya. Sabi, nagmanha kang mabunta, kisigino ko, kasumbagay na mga estudyante diya sa kadaghan. Na dapat, ako pong hangyoon ta, ang presence, magunso, ang presensya sa kapulisan, that will deter, no? Makapakgang gina. Madlok man na, may mga police, basing basakpan mi ani. Mawalagi na, is a review of the law po doon sa kining balaod na to, kining gun, proper gun handling and proper gun safing. Kining safety of gun. Kaya mga gagunit o mga armas, sakto man itong giingaw ni DILG Secretary John Vic Rimulya, nga kung ang anak doon ay kasong murder, labaw pa anong tangini kanan, same sa kaso sa anak. But the problem is, gumikan liginig juvenile justice system nga dili makasuhan, mga minor di edad, yun ang problema. So dapat ibaba na siya. Kaya ron makasuhan ang, para sa ako, mga 12 years old, okay na siya. Dili sa 15, but 12, okay ko, in favor ko ng 12 anyos. Nga, kana ganin, 12 anyos, mantigaw naman na, pastilan eh. Kaburos naman gani. Ya mingon pagwayhan na, imposible na. Pastilan, di ba? Imposible man. Alang ka na ako, bisag gis lang. Ako, pwede na ako sa 10. Naanang mangunay buot ang 7 years old. Naanang, uy. 7, 8, 9, 10. Naanang buot, uy. Dili ka mo ingon nga, wapam na buot. Pag sure diya, ay. Magli-li, naman gani na. Bago magli-li, ay, sas, ginoo ko. Ay na. Mo lagi na nga dapat. Yun yung Juvenile Justice Welfare Act, mausap ni kay. Sama po na itong mga magbabalaon na busy pumanggut sila. So may kabisihan, engineer. Impeachment. Impeachment, ay kabisihan na. Ilalis pa mang gani sa pilay threshold sa buto. 16 ba? O 12? Or po? May ilang kabisihan. May ilang kabisihan. Ay, wala may lain silang kabisihan. Di ba? Huwag sila ilang kabisihan. Kana lang sa pagkadaghang problema sa itong nasod. Number one, nga problem, kining pagsaka sa mga produktong petroleum. Ikaduha nga problema, kining atong na problema sa utang sa itong nasod, nga pertinang dako, 19 trillion na. Ikatulo nga problema, ang mahal kayo nga mga palaliton. Ikaubat nga problema, problema nining pagpamusil diya sa mga tulungaan. Ikalima nga problema, ang pagkaon. Food security. Ang gusto nyo mag security, na security guard. Nahinoon, pwede ra. You want a security in life, buminyo mag security guard. E secure yun mo. E nabantayan pa mo. Pastilan, Lord. Oy, September, karong September 28, half day ra ha. Half day ra. Ang tanang tulunghaan sa gobyerno. Kamura, way labot ang private. Kay kuha na siya, National Family
week. So gideklarar sa Malacañang ang tanang government offices, government-owned and controlled corporations, mga state universities, mga tulungaan nga iyas gobyerno, state universities, hapdera alang sa pagsaulog sa National Family Week. Oh, para kuno makakauban ang pamilya, makasalo-salo ang pamilya. So makasalo-salo, alauna naman na. Alauna raman ta, alauna. Agikan sa alas 8, so paingos alas 12. So pagpanguli pa, aron kuno magkasalo-salo, yung manguli pa man na. Di abta na kalauna, pas mo. Dapat unta, dili hapdi. Bisa nalag mga alas 10 rataman ang giniang oras, alas 10 media, paulio na ang mga empleyado sa gobyerno para makuyog ang ilang tagsatag sa kapamilya aron ikauban og paniod to. Og di makayag paniod to, di rin nas panihapon. Kay hap, di raman, alauna. Alauna, wa na, itrabaho. Gikas alauna sa hapon, paingon sa alas 5. Wa na, may trabaho dahil alas 5. Sa gideklarar na, September 28, half day. Tanan nga mga buhatan sa gobyerno, tanan mga government-owned and controlled corporation o mga kini ang national state universities. September 28. Ano sa adlaw ng September 28? Kung ano siguro? Sabado? O Biyernes? Without and out. Ha? Ah, Lunes day. Lunes day na. Ah, Lunes. Half day ra ang Lunes. Oy, doon ay mga pasilidad dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Gipabuthan sa mga Houthis. Ginoo ko. Ay, na po yung mga Houthis. Nisamot bagyod. Nga, kini ang presyo. Ganong, isa sa hinungdan, ganong nisaka ang mga produktong petroleum. Number one, ha, kiningira lagi pa dayon sa Iran o kini ang US. Ikaduha gisiradan. Sa gipasiradan sa Iran ang linya pipeline sa Aramco. Kining Aramco, ang buti pasabot sa Aramco is kining Arabian American Oil Companies. It is a oil company. It is a Saudi Arabian oil company. Mostly ani mga holders, ani mga Saudians, ano? Mga taga-Saudi. Gipasiradan ang ilang linya sa kiniang tubo sa kini ang mga petroleum products nga diha gaagi sa Strait of Hormuz. That is million barrels of oil ang gaagi diha sa iya sa Aramco. Gisiradan man na, gipasiradan man sa Iran, gitistingan og bomba. Og di na niyo siradan, bahan na mo ng inyong oil refinery diha sa Saudi Arabia. Gisiradan sa Aramco ang ilang pipeline nga gasubay diha sa Strait of Hormuz. Nga ilang billion dollars of ilang million dollars of barrel ang oil nga gaagi diha sa ilang pipeline diha sa Strait of Hormuz. Muna ni samot og saka ang mga produktong petroleum. Muna, isa na isinungdan, ikaduha dayon kining padayon nga giyera diha sa gini ang US og Iran samot. O niya, niyang adoa po din eh, padayon ang giyera sa atong panudlanan, samot po gihapon. Kay under declaration lagi sa kiniang Energy Crisis Act, Republic Act, kaya kiniang Tuga Republic Act, 1-2-3-1-6, nga Republic Act, nga umuabot ang oil og $80 per barrel, tangtango ng excise tax, 99 na gani, wa pa manggihapon tangtanga. So, ugmang adlaw, sakit yun ang pagsaka sa mga produktong petroleum. Kay ang gasolina, 4 nga to 5 pesos per liter. So, aritas 450. Ako tanawa ni 450. In fact, I was expecting 10 to 11 pesos per liter ang pagsaka sa kiniang diesel. But, according to energy sources, 9 ang maximum. So, 8 to 9 pesos ang pagsaka sa diesel. Bisan pag 9, sakit na kainas bulsa,
ang 10 litros, 90 pesos na na. Sakit na kaya na. Pastilan, Ginoo ko. Sa ado pa, dayag na kayo, nga ugmang adlawa, ang diesel ganun, gadagan na, mas 93, 94, o ba 95, o ba 97. Budugangag 9, di aritas 92, plus 9, di 101 pesos per liter. O 93, 102 pesos per liter. O 94, 103 pesos per liter. Pasti lang sa kita. Hallelujah, Lord. Forgive me of all our sins. Nadili, panimao, kewa pa maginamuhuman ang gira dira sa US ageran. Padayon, bagining musaka. Simbaker. Moabot na sa nisibago ko itong last year. Nga niabot og 144 per liter ang diesel. Ganahan, bumulakaw, anak. Nakaingon na ikaw, mupalit na lang akong kabadyo, anak. Para sa anik si kinumdum atong drama to ng Antonio Solitario o Gigo Salvador. Aniya. Maya yung pagkabona siya. Di ba? Ano yung drama to na? Or what if mo balik na start na nila pero di mo good po hindi mo balik tag kalesa. Ganaman. Biyahe lugar kag Cagayan. Biyahe sakay kagabayo. Adi magsilbi ay. Palo na lang ka nagpila ka kilong bugas. Dilata. O sa kakabot o kagyan di oro. Stampa ita man. Man akong ginaingon lagi, what would happen? Magsigi, magsigi. Pag ginihan to din niya mo.

0: dia mau bunuh puyuh di pipe sih sekali bawal mana. Haleluya. Aku nak lagi yang ilingau-lingau ni dengan problema na tong tanan. Wede lah man. Kita mang tanan ang problema doa ni. Ang wak lang yung nagproblema kato mga politiko nga paldo. Kato sila. Kato sila ang hayah. Pero wala wa 15,000 ka mga kapulisan ang ipakatag dito sa Bedroom, Manila. Gubikan sa 54 nga anibersaryo sa Declaration of Martial Law. Manginabuhi sa Kosopikas Lawak.
1: Sub-Saharan Mindanao, Assalamu alaikum!
2: Mga igsoon, gempi agendao.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan lang pasi kapulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan tamad.
1: Naon sa day mo na itsama di mong TL?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay
1: nangauga. Okay. So pag-aplasi mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuan, no?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga?
2: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
2: Oh, 5 kabuok, Pastor, akong gipalit oi.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Maayong balita alang sa Tumas Lingan, kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
7: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Sa ato igan?
2: Na ako'y magulang pastor ba nga nagsakit dito sa takurong pastor? Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kong digimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
1: O saan yung sakit?
2: Duha nakabulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kayo ng bukol sa iyang mga tiyol pastor. Kamot na ka ng
1: tampo
2: sa junior pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kaya daghan kayo sa mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy, ninig kayo tanawan pastor. Tainom na ako sa digimak. Duha kabuok pastor.
1: Duha kabuok.
2: Gayun siya sa ako nga sus. Salamat kayo nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi na po, di pa ina nga po na ko sa utro. Duha ragi akong kabuok pastor.
1: Duha kabuok, yes.
2: Alam pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man ako.
1: So nakasimba?
2: Salamat ko sa Ginoo pastor, naghilakid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
1: 2 months? Hindi
2: ka makabakod.
1: 2 months ka naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog ito pastor niya ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakakulaan na inom, nakabakod
2: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua, tus gra- sa Ginoo pastor, nagid ko mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ka na.
1: Nangawala na? Salamat ka higa na, salamat higayo.
2: Sige pastor.
1: Okay, salamat.
0: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
5: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
6: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
2: Isla Gabella.
1: Na-hospital ka lang ga?
2: Ako dahil itong bata, napititi sa hospital.
1: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
2: Nakuma.
1: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
2: Nadaan sa computer.
1: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
2: Oo.
1: So, sa dahil na itabo?
2: Nag-inom na ko Digimap. Naunian ko.
1: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
2: Pulo kaadlaw.
1: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
2: Oo.
1: So, likay nagdulag computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Happy anniversary.
4: I love you. So
3: beautiful. Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh! 98.5

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Bobby Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Good morning! Pilipinas o Bukidnon mayong buntag. Ani ato buntag o mabalita nga giatud kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauni ato ni sa Vigimax Plaza pinagpalang kapsula. Garantisado gayon nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang ha plus Uhay Goblet, Chili Paste, Pampagana sa Kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nenemutang sa Dikit Building. Oga GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Sa ato mga balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager Coco Paloga. Swerteng uwa na laho sa sapa ang truck human kinin aksidente sa Santa Ana Diversion Road kasisang alas 4 sa hapon kagahapon. Sa inisyal nga investigasyon, ang truck nga kargad og rice hull gikan sa Lumina og paingon unta sa San Jose Malaybalay. Ibutyag ni barangay kasisang kagawad Brian Himarangan nga kusog ang pagpadagan sa driver og gumikan sa kadigya sa dalan. Gumikan sa pag-ulan, nawadaan og control ang driver nga ni resulta sa maong insidente. Paslak sa prisuhan ang usag katigpayuhot sa ginadiling droga uman kini nadakpan sa drug bust operation nga may resulta sa pagsakmit sa dulan tunga ka milyon ka pesos nga ito ang shabu sa Puroxay Central Poblasyon Kalilangan Bukidnon. Ilang dinakpan nga si alias Berting 29 anyos kinsa na lista usa ka street level individual. Nakuha kang Berting ang 70.318 gramos nga shabu gabo kantidad og 476,884 pesos.
0: Radio KBG, local news.
4: Malampusong na-recover sa iniusang puwersa sa kapulisan ang usag gaginiang Hinowing Van Drak nga gikatahong gikarnap gikan pa sa Negros Oriental niadtong Sabado pasado alauna sa hapon. Gikataho nga ang sakyanan nakit-an sulod sa usa ka shop sa Sayri Highway Purok-Ono Barangay Gotapol Kibawi Bukidnon. Sa investigasyon sa Kibawi PNP matod pa sa usa ka mekaniko pasado alas 8 sa buntag. Sa wong adlaw, usa ka wala nagpailing driver ang nagbilin sa wing van. Matod pa, ibilin kini aron patauran o water tank. Apan human sa ilang sabot, nibiya ang driver o gwa na kini nahibalik.
0: Radio Kaibigan, local news.
4: Sa katapusan sa balitang lokal, gagihatod kaninyo sa Valencia City Water District. Gikabalak-an karon sa mga residente sa Puro 4, Sitio Pantaron, Barangay Banlag ni siyudad sa Valencia. Ang magahat kinihuman sa negatibong pagpamusil nga may resulta sa kabatayon sa Osaka alias Bobby 38 anyos. Base sa matupupod sa report, pasado alas 7 sa gabi. Samtang nagbaklay ang biktima pauli inaunta sa iyang panimalay og nigamit sa iyang cellphone sa dihang kalit kining giduol sa usa ka wala mailhing suspect. dayong pusil makatulog sa kahigayon. Nakaangko ng biktima o gatulo kasamad pinusilan sa toong bahin sa dugan. Wala sa walong walang tiyan o toong paa nga mahinungdan sa iyahang hinanaling kamatayon.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Sa balitang regional nga giatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Upat ka armadong lalaki ang namatay human sa operasyon sa militar batok sa mga sakop sa bangsa Moro Islamic Freedom Fighters kon BIFF sa Tugunan Special Geographical Unit kon Geographical Area sa Barm niatong Sabado. Pito na ang patay nini. Sumala kang Tugunan Mayor Abdullah Abbas ang mga namatay giingong na ilambigin sa mga kaso sa kidnapping, karnapping o pagpatay samtang pipila sa ilang gipangita mao ang kanhing Moro extremist na misurrender na sa gobyerno apan mibalik sa pagkalambigit sa mga illegal nga galihukan.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Human sa halos usa ka bulan nga pagpangita, ikonpirmar na sa mga otoridad nga ang patayng lawas nga nakalutan sa Purok 3, Barangay San Nicolas, sa baong lungsod mao gayod ang missing nga si Jason Castillo. Kinsa katapusang nakit-an buhi niadtong Agosto 21. Sumala sa taho, nagsugod ang operasyon sa mga otoridad. Human unang napalgan ang usa ka kalabira sa mao nga David. Gumika nini gipadayon gilayon sa kapulisan ang og rescue teams ang search operation sa palibot aron pagsusi kung aduna bay laing mga ebidensya o kabahin sa lawas sa biktima nga makitaan. Sa padayon pagpangita sa otoridad napalgan ang batayng lawas sa usa ka bakilid nga bahin sa lugar nga natago ilawom sa kasagingan.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Patay ang usa ka bike rider nga muatake unta sa teachers board examination kon mo take unta my apology nga mo take unta sa teachers board examination kagahapon human maligsan sa usa ka container van sa Ginipot Highway sa Buanga City. Ilang biktima nga si Grace nga taga Pangi Ipil sa Buanga Sibugay. Samaran usab ang iyang hinigugma nga si Charles nga taga Sitio Consanito Ipil nga mo'y nagmaneho sa motor.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Unom ka mga lalaki ang patay human misukol sa mga otoridad dihang itunol na unta ang waran do bare sa Barangay Balong, Tugunan Special Geographic Area sa Barm ni atong Sabado. Ang mga personahe gikan sa Maguindanao del Norte Police Provincial Office o Tugunan Municipal Police Station naglusad og operasyon batok sa usa ka bugante nga nakatubag og mga kasong karnaping uban ang pagpatay kon homicide. Sa dihang nagkadool na ang mga operatiba kalit nga namusil kanila ang target og ang grupo nini nga miresulta sa grabing pagbinayloay og mga bala kon pinosilay.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, nagandam na og suga seguridad alang sa giplano nga kalihukan sa nagkalainlaing grupo karong adlaw September 21. Diin ang Philippine National Police nag-awhag sa mga partisipante nga mutabang sa pagbintinar sa kalinaw og kahusay. Gimanduan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga commander sa kapulisan nga siguruhon nga adunay igong personahe o mga asset sa pulisya na ipakatag sa malugar diin ipahigayon ang mga demonstrasyon.
0: Radio Kaibigan, Local News.
4: Matod pa ni House Deputy Speaker Janet Garin nga dili lang makadaginot ang gobyerno pinaagi sa paglugway sa termino og mga lokal nga mga opisyal kun dili hatagan usab nini ang kongreso og igong panahon sa pagripaso sa posibleng reforma sa BSKA kun barangay an SK election. Sa pagkakaroon sumala pa ni Garin ang sugyot nga i-postpone ang barangay an SK election. Napasar na sa duha kasaga sa Kongreso o sa Senado na ipagayon ang piniliay karong Nobyembre 2028.
0: Radio KBDAN, local news.
4: Ang pamuhunan nagpahigayon kung nagpadayon sa pagtubo sa Association of Southeast Asian Nation kung ASEAN na nakatala og $243.9 billion nga foreign direct investment niya itong 2025 sumala sa Department of Trade and Industry. Matod sa DTI, kini ang pinakataas nga FDA kung FDI nga nadawat sa rehiyon sa kasaysayan o ikalima nga sunod-sunod gatuig nga milapas sa $200 billion ang tinuig nga FDI inflow sa ASEAN.
0: Radio KBDAN, local news.
4: Ang House Prosecution umuhangyo sa impeachment court na ideklarar si Davao City Mayor si Bastian Baste Duterte na usak kakaaway nga testigo sa dihang muatubang siya isip testigo sa impeachment trial sayang igsoon nga si Vice President Sara Duterte. Matod ni House Prosecution Legal Spokesperson of Counsel Benjamin Tolosa Jr., kinahanglan una nga mapamatud-an nga ang interes ni Baste sukwahi sa interes sa prosecution sa dili pa siya madeklarar nga kaaway nga saksi.
0: Radio KBDAN, local news.
4: Sa padayon sa balitang nasudnon doy si House Human Rights Committee Chairman Aga Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na ang mga langyaw nga nasod mahimong mukuha og muhulma sa mga Pilipino ilabina sa mga bata aron mahimong espiya. Matod ni Representante Abante, ang edukasyon og pinansyal nga suporta mahimong gamiton sa pag-impluensya sa mga bata o sa lahi gamiton sa pagtigom o sensitibong informasyon.
0: Radio KBDAN National News.
4: Gisaway ni Senador Panpilo Pinglacson